0: sila kay tanong nga tan-aw nila ang lining tuang Sara, mayon dayon dapat dili kabayas.
1: Uy.
2: Pinawa.
0: Diba? Wag ka bantay anak mga igala. Kining Malacañang bisag unsaon. Kam maigo man ning Malacañang may galas kanta nga balat kayo pala. Diba? Maglibog ka. Tung ni agi higala, wa daw sila nagpadakop ni Digong, no? Tung ni agi tudo dinay sila nga wa sila kalabutan anang pagdakop kang bato. Bag-o lang may igala, giangkon ha, giangkon mga igala ni Auntie Claire. Si BBM ang dunay marching order nga ipadakop si bato.
2: Ayya.
0: Oh. Kinsay na ay marching order nga ipadakop si bato? Si BBM. Ito na nga tanaw nun niya. Kami naman sa Lato Siyan Tickler bago ito mag-commercial break.
3: XFM Katropa.
4: Personally, para pe, para po kay Pangulo.
0: Pitla-pitla ng agi aning.
4: Hindi po siya magbibigay
0: Burang na ang
4: komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo. Masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas.
0: Mm.
4: So, kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer.
0: Oh, kani-kani, ah. Oh.
4: Na hindi dapat dahil dapat maging impartial.
0: Ay, kisa may gipasabot niya. Ato na lang pangadlan kay di mo na sila maghingaan kay si Alan og si Pia. Kanang duha mo gina ilagi na target karon. Si Alan og si Pia. Nga sa tan-aw nila mura daw abogado ni Sara. No? Kung mo diskute ba maghigala ang judge, mangutana kay para kuan ba mo lutaw ang kamatuuran, ma-exercise ang fairness, mga igsoon. O niya, ang usa ka senator judge mo sita about mga di manimao, di manimao, di mani masubay ni sa procedure. Ila dayon ang i-construe as pagdapig kang Sara. Therefore, mga igala, dili daw dapat bias. So, unsay buhaton dayon nila dapat kung naay mali pa ng lita, no? Magkuan na lang, magtungok na lang. Nga nung dili man siya kaingon ani pananglitan dito kang Soto nga moingon nga dapat ka ng blood confidential fund. Hindi na natin tawagin confidential fund, gawin na lang natin restricted fund yan. Oh, di man lagi siya ka kuan ana. Nga nung di man makasulti si Auntie Claire ana against kang Risa Hontiveros nga gusto nag conclusion. Wa pa gani may gala. 90 days man ning kuano, 90 days ning impeachment, no? 90 days? Pila pa lang kaadlaw? 14. 14. 13, 14. 13 yata. 13. 14. O, karo, wala man siguro kay Friday man ron. Wala para sa ugma, Lunes. O, Lunes, ika-14. Gahapon ang 13th day. O. Wala man lang kaingon lagi si Auntie Claire kang Risa Hontiveros nga. Kisa may siging sita ni Hontiveros? Si Escudero. No? Kapila na gina sila badlunga. Conclusion of fact and law, no? Ayaw sa anak, kaya wapata mahuman din, napata sa ikatrisi kaadlaw, gusto naman kagmuato na sa day 90.
2: Ayaw!
0: Layo pa kaita, 90 dias man daw. Imagina na magkakaigsuunan. Nga napa sa karong kuan, karong Lunes, ika-14 pa. Sus! Kadugay. Alas 8:07 na bagay galantag na sa itong bagpanagumanuman. Ngano'n di malagi na masulti niya, di malagi na mapunting ni Auntie Claire dito ila Risa. Hmm? Ngano'ng ato raman kang piyag Alan? No? Pag aabot dito mga higala ilakuan nga, kana mo'y kuyaw? Kana mo'y kuyaw ka nang gusto na nga humanon dayon? No? Conclusion of fact and law. Kay gusto nga sadaan gyud si Vice Presidente, muna ni gusto niya konklusyon. Kinsa may ga pasiugdaan na sila Risa. Kapila na sila badlungan ni Cheese, dili lagi. Ayaw mo ana. Oh. Nag-trial pa ta diri gusto na niyo humanon.
2: Ayaw.
0: Naabay sulti ang Malacañang ana. Ayaw na ta antik.

0: Kino Plus, win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch

0: sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Oras mga katropa, doon tayo 17 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik may gala sa tubag, panag umaduban sa tulamanong Bullseye! Bullseye! Hindi ka na daw, Gab, no? Ka na timpla ha ko, no? Bullseye! Saro, og wala na, itutok na na sa kuha na. Ayaw! Oy! Nag-etso na! Tansya naman na, Daryl! Alas 8.17, pag-ahigalan tag na sa atong bagbanag-ubanuban. Oh, murag okay ba na, Gab? Mo-blend sa kuang color sa kumpanit? Kana-kano, be? Be, kana? Live gini atong timpla dari. Ah, pero tingit-ngit pas alkitran.

0: 刘毅诶。
1: Hai lah, socho di socho na bagaikalan tak na satu empat pada kepada wan. Kebayi na, kita masih sama anti para kot. Nah, kita sa kong anti ohos na ko. Ma kuan siya, na masayang atong uras sa programa. Sigra ta hisgo ta nang ini na, watay mahimo ana. Ang palit lang ta atong katong mo reflect man guda katong payong dito mo reflect no. Dili to mo reflect sa eyeglass. Gisod man bugay mo reflect man kay na oh. Imo nang ipatalikod. Sige lang ah. Bullseye! Bullseye! Alas 8.19 na, baghahigalan, tag na sa atong tulumanon. Mayang buntag diha, Rita Lumba. Oh, good morning. Sir, ang elementary school sa diri sa Mati, nag-suspend sa klase, kay na ay threat sa pagpamusil. Asa naman ang DepEd, hilom pa man sa silent? Di... Actually ko ana siya ma'am kanang dili lang na diha sa Mati daghan kaayo na nga mga ba gwapo ah. Gwapo ah. Oh. Amo tong ninod patanawon diha pero para nako diri ngit-ngit pa sa Alquitran gyud. Ngit-ngit no. Sige lang ana na. Palungat dos tising nasuga gab. Palungat tanan. Oh. Kasi nindot pa hinog kanang anong, wak nagisuga ba? Ako na lang dagway yung... Yan! Ano na lang? Alas 8.20, bagaygalan, tag na sa itong pagbanagubanuan. Ayan na lang, wak natin remedyo, anagab. At katong payong, atong baliton, katong ay payong-payong. Okay, murag di ito mo, kuhan. Oh. Or, ilisan angkor siguro? Ilisan ang angkor siguro? Si Kinit, kaya ano kay puti, mas Kinit? No? Angkor, burag, ilisanan yung angkor ani kay ngit-ngit pa sa Alquitran ng angkor. Ha? Kanto. Alas 8.20 na, may galantag na sa buntag. Evilio Benimirito. Good morning, sir. Unsa pod ng Pax Silica, Tokoron, Dres, Pilipinas. Dili, unsa man ni pagka kuan itarong nga guan kana itarong og para masabta na to. Hoy.
2: Hoy.
1: Hoy daw. Rita Lumba, yes nabasa ko na ni. Mo na siya ma'am. Dili lang na diha sa Mati ang mga threat na ana sa uban og gani diri sa Tagum na asad na. Wala na gina kuan karon, wala na gina pasagdan sa atong otoridad, gani gina seryoso na sa atong mga kapulisan. No, pag naay mga threat nga sama ni ana, bahala na magaygalag mo ingon kag matay binuang raman siguro ni i-report no i-report kaysa ulahin na ang tanan no mo pud ni atong challenge sa mga eskwelahan ah kuan raman ni sabay sa uso raman ni dili di pa ka managang kung naanay gipusil di pa ka managang kung naanay nagbitbit nga batag pusil unya naana simba ko mga higala mo matay di na mga higala kuan so mas maayo na nga pag naay madawat nga mga nagkatag ngayon nga na matest po ng unsa mo ka, unsa yung reaksyon, no? Sa ato ang magigalang otoridad, no? Nalitan sa uban ng mga lugar, Jensen for example, pagka naay nadungog ngayong anak, may galang naay mamusil dito sa eskwelahan, ang mga pulis to ang nagkatag sa eskwelahan, magigala, no? Dapat mo react yun ta, anak. Dili pwede nga, ah, may ingon nga, ah, kuan man na, sabay raman na sa uso, o niya kung tinod-on. Nya tuwa ka sa layo, kailahin niyong gikabisihan, mayingon na kakarug. Hala, no? O na siya. O nang dapat na seryosohon, mga kaigsalan. So, nindot ng gihimo, nagiundang sa ang klase, pero dapat mga higala nga dili daw yun, undang sa klase mo, ay kuan, masakripisyo sad ng learning sa mga bata, dapat na ay extra layer of security. Naapoy mga eskwelahan na tong, uban gani, wanay mga gate. No? Apo yung mga eskwelahan na to, mga higala. Ang likod, puro puslawang. Ano man, ang gobyerno, wala ikapakural sa eskwelahan. Tinood na eh. Ang gobyerno, wala ikapakural sa eskwelahan. Pero ang kwarta ang kinawat, ipakural sa ilang mga balay. It's kisa may nagpakural na ng mga tanaw, ano mga kural, mga higala sa kuan? Mga kural sa eskwelahan, labi na intaw to, mga eskwelahan sa layo. Piti na. Oh, PTA na siya. Sir, unsa nang pax silica? No. Muna ingon ako isgutan ta na karong Lunes bay. Unsa nang pax silica? Kanang pax silica. Ana inya na. Taon-taon sana padaplin sa nang pax silica diha. Ano mga eskwelahan, mga higala? Ano mga gate diha? Tanawa na, di ba na nakatatak diha? Project by PTA 2001. Ay, kural diha, mga higala. Kada block, lahi ang sponsor. Sponsored by Santon Plus Gold. Mm. Pag-abot niyo sa line niya block, sponsored by Premium D3. Pag-abot tapos na yung laing luwang, may gilas kural, sponsored by PTA na pod, no? Ano man na? It's good, nga na ay mo sponsor, pero it's bad, nga dili kaya sa gobyerno, may galang kuralo ng eskwilahan. Diba? Na yung mga gwardya. Butang ka ng mga gwardya. Kung kalainan, mga higalas private. Ang mga private na adjoy guard, tagduha, tagtulo, tagupat pa. At tinaghana gwardya. Oh. Pag-abot sa atua mga higala, gumikan ba kay libre, delikado, bahala ng delikado, okay lang? Dilipot siguro mga higala, oy. Diba? Ngayon kay gobyerno, libre man god, muna nga na. Pag mukuha guard mga higala, kasi pa sa gubangon mga katropa. Kamong mga ginikanan, mag-amutan mo kada bulan, kamo na po yung mag-swildo guard. Okay man na nga manginlabot, kabahin ang mga ginikanan, pero in the first place, mga higala, this is the obligation of the state. Obligasyon kini mga higala sa estado nga paeskwilahon ang mga bata nga mag-provide og quality nga edukasyon. And I believe, mga higala, ang quality nga edukasyon, mga kaigsunan, dili nimo pwedeng ibungkagon or ibulag diha ang quality nga facility. Nabay, pwede ba kamuingon nga quality ang imong edukasyon pero nakailaw mga higalas bayabas nagklase?
0: Ayaw!
1: Oh? Pwede ba ka mga higala muingon nga quality imong education pero ang inyong OS may tawagan na sa inyong computer, Linux pa?
0: Binuang
1: na, oy!
0: Ayaw!
1: Kapas ka ng Linux, Gab? Wala nakakaapas, ana? Ang imong imong browser Fox Mozilla?
0: Ayaw!
1: Basta na. Oh. Muna imong browser kanya. Mga browser karon kuyaw na kaayo. Chrome. Dili nimo pwede nga ibulag ang quality nga facility sa quality nga education. So kung tanawon nimo ang palisiya sa estado mga higala which is duty mga higala sa atong estado, sa atong gobyerno, sa atoa nga mga tao mga higala nga mag-provide og di kalidad nga edukasyon, tanaw nimo na dili man pwede nga ang edukasyon taman lang sa istorya sa maestra, taman na sa libro mga kaigsunan, that includes everything, that includes nindot mga aircon na ganing uban ron, no? Pero okay lang, di ta mangandoy ang aircon, kanang safe, no? Kanang safe nga eskwelahan, no? Mo nang uban ang naikwarta nga mabalaka sa ilang mga anak asa magpaeskwela ato gis private. Ano man, di basta-basta kagawas, no? Makagawas lang na imusundo, no? Safety gyud mga higala, no? Na ay mga gwardiya nga apil na sa ilang gibayran. Pag-abot sa gobyerno, okay lang kung parehas sa una. Lahi naman ron. No? Sa una, may higala sa may kalingawan na to, mga bata. Sticker. Mura man na. Karoon, may higala, lahi naman. Sa una, Lastico, Julin. Karoon, dili naman. Ni aksyon na magkabayolente. Oh. Natoy buli-buli sa amo sa una, agi tabangan. Tabangan na mo guyon. Why magpabuli sa una ba? Tinuod lang, why magpabuli sa una? Kaya kabalo ka si dula na mo sa una, Gab. Karate. Mahapon? Makuha lagi maestra bamadlong kay magsigig sipa-sipa ang mga bata. Sa tisigig buli ng mga rati tanan. Oh. Nga isa pa kusog managan. Kusog yung managan. Hindi mga managan. Kusog managan. May galaga. Bisag untong tutok. Gatigso. O, muna. Muna isa sa kuan na to. Mga gala, problema. Gusto mo og ninot nga facility. Ang eskwelan, mag-meeting na yun. O, ginikanan. Inyo na. Kamuhi kuan na. Kada tuig ta mga gala. Magsigi og kuan. Magsigig amot og electric pan. Ambot asa na mapaingon nga kanang electric pan gani ginagamit na to maigala duha na katuig uban madaot pag ang sa eskwelahan maigala after 1 year pulihag bago asa man mapaingon ang mga daan da madaot gyud ayon mga kaigsuna sunod tuig maigala bago man tong TV gipalit last year 50 inches pag yun awa na daot na palit na sag bago so lain-lain nga batch kay og lain-lain nga batch mga igala lain-lain nga project na puno na ng classroom ba. Pero lain-lain nga batch, the same project, ambot asa mapaingon ang uban. Observation na nako na. Alas 8:29, maudyod si Ronel, ginikanan ang nag-antos para sa gate lang. Tinood man na. Realidad man na. Dili man na. Wala na ako gipakasala mga higala ang mga nasa school. No? Because they can only do, unsay naa sa ilang budget, pila na may MOOE in town. Pero pangutan na nga ron, nga nung gobyerno, kadagag kwarta mga higala? Ang Department of Education, isa, huwag ako masayop, mo ay pinakadakog budget, then sunod ang public works and highways, or ang atong infrastructure, no? Sa atong General Appropriations Act, mga higala. Meaning, prioridad sa atong nasod, mga higala, edukasyon. And how come nga way tarong agate?
0: Pinawa!
1: Diba? Meaning prioridad mga higala sa any administration kay tan-aw nimo dili gyud na malugi ba? Dili gyud na mawala sa passing mga higala education. Mapaunsa man nga administration, Duterte, Marcos, Noynoy, Ila Gloria sa una, dako jug budget. Mga higala, ang education, no? Meaning priority siya sa estado. Ano priority man sa estado? Duty man gud na niya mga higala ngadto sa kuan iyang constituent, sa iyang tao. Apil na sa krasada ha, kanang magbuhat siya gindot niya krasada mga higala. Duty sa na niya, responsibilidad sa na niya sa atong gobyerno ngadto, sa atong state mga higala ngadto, sa ato ang people, mga tao, mga igsoon. Iya magunang, kuan ba, iyang kaakuhan nga rin ato. Trabaho na yung munang pabayron gitag buhis, in return, nasa siya kaakuhan nga, sige bayad mo buhis kay buhatan sa damog nindot niya krasada. Sige bayad mo buhis kay paiskulahon sa nato, tagaan nato og di kalidad ng edukasyon ng inyong mga anak. That is why, tanong nimo sa mga budget every year, na mga karga gina may gala sa top 3, no, ang edukasyon, dako gina budget. Pero how ka mga gala nga, ang prioridad sa gobyerno, pati wall clock, amutan man na to.
0: Ay,
1: ha? Pati mga gala, daspan, i-provide man na to. O magkabantay na nga sistema? And yet, mga higala, ignon nga, pinakadakog budget. O how come nga ang gate, mga higala, paamutan? How come nga ang guard, magka-guard lang mo sa eskwilahan kung mag-amot mo tanan mga ginikanan? Bulahan kung pananglitan, mga higala, City High. No? Diri sa Tagom, pila man na kabuok, mga higala, guard ya. Kaya pila man po kabuok, estudyante, di amurag 8,000 man siguro estudyante, ana. Imagine, ana. Kanang 8,000, mga higala, kung mukamot na nagtagdos, di si 6,000 na iswildo, mga higala, sa isa kagard. Tanan ba, estudyante, mag-amort lang tagdos, mga higala. Tama ba? O. Nya uray mo amot nagtagjis. O nya, bahin-bahin nun na sa mga guard ka duty, pati dako ang mga higala, di ba? Nya, what about katong mga high school lang in town, mga higala, tuwa sa kuan, pero susceptible gihapon sa mga ingon-iining mga threat. Oh, kay anak pa baya ta mamus? Anak pa magud kini magu atong batasan mga Pilipino. Anak pa mabalaka? No, anak pa mga higala mag managang naigo na. Pero kani adto nga wa pa wa gina problemahon ah. Kapoy ra magbayad-bayad ng guard. Walay guard. Karon magtanaw nga naday mga threat. Matinuod di ay, no? Simbako mga higala. Kinahanglan man day nato ni. Ya, pata mga higala mag kuan. Magusa ni. Kara-kara. Kuno ako bangutana, no? Nga ang ngano man ang paghatag og dekalidad nga edukasyon, murag taman ra mas libro. Ngano nga may labot ang dekalidad nga facility, mga kaigsuonan. Oh. Ngano nga may labot ang safe, may dekalidad nga quality nga facility. Of course, apil diha ang safe siya nga facility, mga higala. Dili siya risgo alang sa mga kabataang katungha.
0: Pumulsaan!
1: Alright! Nalabtik ka na noon. Dirita, magkaigala sa dugang pa na ito, magkakadikaran, isgutanan. May mga report di agab, pwede na ito subayon, kaya ito siyang pasudlon. Pero karong alas 9, natin magkauban po, magkaigala. O, gikan na itong, natin may interview, gikan sa Mawab. Ato ning hatagang pagtagad, karong toon-toon. Alas 9, human sa pabila ka mga pahinunun niya. Toon-toon, magkaigala. Dirita, sa dugang pa, magkaigala ng mga katikaran. Kalabot, yapon, magkaigala sa... Ato ang mga panghitabo sa Pilipinas. Ay, matod pa magkatropa, no? Asa ganito ako ang kuan dere ikatulo nga topic. Okay, di ara mga kaigsuonan. Nagdesisyon mga higala gibasura sa Korte Suprema kito mga petisyon nga gipasaka mga higala Lator ni Israelito Turion kalabot na sa impeachment. Matod pa mga higala sa Supreme Court, moot an academic, no? Mootness. Ngano man? Una, na-approve na ang articles of impeachment. Gani, inapasa na ni sa Senado. Unya, gani, mga higala, nagpadayo na ang impeachment. So, wala na ay kuan, dili na siya pwedeng mapugnan mga kaigsuunan. Now, pwede pa man siluguro mag-motion, ana, for reconsideration. But then again, mga higala, ang gidesisyonan, mga higala, sa Korte Suprema, sa akong panglantaw, sa akong sabtan, mga kaigsuunan, is dili ang merito sa impeachment. Only on the matter nga kung mag-decide mi ani unsa pa may pulos, no, nga ang impeachment by the way ikatrisi na kaadlaw. Kay lahi man gud ang interpretation mga higala ni Ridon. Ang interpretation ni Ridon ingani nga dili daw fishing expedition, dili daw tinuod nga fishing expedition ang ginahimo sa prosecution, kay gani kuno ang Korte Suprema ni decide na mga kaigsuonan. Dili man na mao sa akong nasabtan, sa gibasa nako mga higala, dili man na mao, no, ang rason mga higala, no, rason sa korte mga kaigsuonan, no, nga mut an academic na siya kay mawa na may pulos ang ato ang desisyon ani kung moingon ta nga dili maayo o irregular tong gihimo sa mini trial kunuhay. Mini trial nga they're trying not to say mini trial pero what they're doing is indeed mini trial man. Oh, nya namo ginagawas man sa baba ni Luis Tro mismo. Oh, iyon ang Korte Suprema nga ug kana pa atong desisyonan ikatrisi naman rong kaadlaw sa impeachment. So, kung ano'y puso rin, upog nga na ito ang articles of impeachment, kaya tuwa gaaginod naman. Unya, gawas pa ni Ana na manggoy separation of power. No? So, paras karon, gapadayo ng impeachment, dili na saan pwede makisaw-saw diha mga higala ang Korte Suprema o ang atong judiciary system, atong judicial department. Di na pwede makisaw-saw. Gawas lang kung dunay unconstitutional nga mga prosesong mahitabo mga katropa kana. Pero kanang ilang proseso karon mismo, adili na manghilabot ang Supreme Court mga higala diha or the judicial department nato mga kaigsuonan. Unless, no, naay mga unconstitutional dihang mga lakang ug naay mga constitutional rights da mga higala nga maigo, maligsan that are demandable and enforceable. Kana, pwede nakamudangop na po sa Korte Suprema nga. Di ba di maayon ng ilang kalaki ni? Ana-ana siya mga kaigsuonan. Pero lahi ang kang Ridon. Kay matod ba niya? Dili man na, but-masabot, nga wala gid may nag-fishing expedition. Murag di man na mo insulti sa Korte. Gab, na, abogado ba gid ni siya, Gab, no? Abogado man siya, lagi, no? Ay, noon po. No. Sige, paminaw na to si Attorney.
0: XFM Katropa.
2: Salamat kami sa Korte Suprema. Mm. Malagot po namin tinatanggap ang desisyon po na ito na ibasura yung lahat po ng mga petisyon na china-challenge yung pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po nito, lahat po ng usapin patungkol sa mini-trial fishing expedition na kanina nakita po natin, inulit-ulit na naman po ng depensa ay nagwawakas
1: ngayon. Adali lang, Representative Ridon. Sa akong pagkahibaw, it is because of the mutness. Abogado man ka, ako dili, no? Siguro tama ka. Pero ikaw, politically inclined. Ako di man ko politically inclined. Di man ko politiko. Di ba? Kung istorya ko mga egal, ha? Walay bias, walay prejudice. Iha kay, siyempre, alaala man mo daping sa may galag mo, daig siya dito sa, di mo yun na siya mo. Diba? Pamanin ko din nakapait ani nila. Di man kumutuwa kasabot ni kang bright anin, maabogado ba day kag... Di ka mga egala saktog utok, di pwede mag-abogado. Okay, kung ano. Kabalo mo, ana. Di lisuda na. Ang law school, dili para stanan. Oh, dili na para stanan. Not for everybody. No? Para lang na may egala sa makaagwanta. Pwede ka kabalo mo agwanta, na. Manay ginaingon, dito kas pahulay, partilis. Ayaw! Di ko matuagwan niya na masabti, di ba? Sa may rason sa korte, mutness. Oh, di namin mo decide, anak, kay tua naman na, no? Mag-usap pa man ang among, usap pa epekto sa among desisyon, aber. Unay mut na academic. Unsa pa epekto sa among desisyon, nga inyong papungan, or kani, or whatsoever. Nga tua naman, lahos na, oh. Ika-13 na kaadlaw ang impeachment. Pero, wala mo ingon dito nga, katong fishing expedition, no? Katong issue sa fishing expedition, bagay-gala, nasulbad na to. Wala pa.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Wa pa to masulbad, mga kaigsuunan. Gibuguan po siguro si Ridon anang atbang abogado, mga higala, nga mag... ingon siya, ngano kung magsige paggamit anang fishing expedition, why are you so allergic of that? By the way, pasag din ang depensa kung gamito nila na kay muna nakita nila nga ilang sandigan. And it is their job nga ilan ang i-push dito in defense sa inyong ginahimo. Mura man po in taon, magmanghanggaw nga. Gusto ninyo kamulay, kabalog, balaod, mo istoryag balaod, and then ang abogado sa pikas, muingon na lang, yes, magpapriso na lang.
3: Ay! Ano?
1: Mamang ko na nakita na ako mga higala nga kamada sa prosecution ba? Gusto nila nga, they know the law, sila lang ang kabalog balaod, sila lang ang may execute sa balaod, sila lang mga higala ang kwanya, tanan nilang hiuna-huna, tama. And then, pag mulihok ang defense, ay mali ng ilah, ay di na pwede ng ilaha. Siyo gusto ninyo mahitabo, by the way. Ang depensa, impeachment man kani, kaso man kani. So, ang depensa, dili lang mag-cross-examine, dili lang mag-object, no? Tanawa, pati si Kapunan, mga higala, napiktusan o batanon. Diba, unsa man to, Gab? Si Atty. Christine Ferrer, unsa may nguna Atty. Christine Ferrer? Kanang inyong pagpangita ay o mga pages sa inyong mga dokumento, dapat gibuhat ninyo na sa una. Para pag-abot rin sa open court, you can identify, according this page 1, lain na bugayo kini si Ralph. O Ralph, debate magyong ka, Ralph. Malangan man ang debate, Ralph, kung magpangita ay patag bersikulo. Diba? Malangan ang... Unsa ka nito nga kung ano, basta giingon diha nga... Sa ganito nga bersikulo, gani nga, dili ang musulod sa baba nga mapaingon dito sa tiyan, nga igawas na rapod, nga makahugaw sa tao, kung dili ang gikan sa kasing-kasing nga magawas sa baba. Nga, pangutan o kasi mong kaatbang ron, mga SDA. O, si Ralph, kay kuan man si Ralph, SDA man eh. Ah, sa man nga kapitulo, be, o sa man nga bersikulo, be, ambot lang, basta naanas, Bible, bilang binuang na. Tinuod man naman ang ginas Bible nga. Dili ang musuod sa imong tiya, sa imong baba, ang imong kaunon ba? May makapahugaw sa imong kalag o espiritu. Katong gawagi ka sa imong kasing-kasing, imong gula sa imong baba, mauto'y makapahugaw ni mo. Oh, pero pangunta na karon teknikalidad, ingnong ka karon sa imong debate nga, asa man na makita, be? Nawara ba kung may baho po? Binuang na imuha. Oh. Ba? Mura sa diskaso. Oh, dapat you are able to identify in the open court nga According ani nga exhibit kaning naaman diri nakalatag diri di kay anha pa mo maguting kay magbukike magburike diha mismo sa witness tawag ana ana pa siging uting kay siging wala nakalas na inyong oras daga nag ang mga nag Facebook live daga nag advertise na himo wa huh? Daga magna kuan ani kining inahimo maning capital karon kami wa na bitaw mi live live aning kuan wa na mi live live at tangila ninyo kada alas 4 alas 5 day alas 5:45 gab no ang pinakakaya nato gab 5:45 mga katropa ang ato ang newscast digital newscast pero mabati sa news radio no naa tay balita sa hapon pero kuan na siya ha kanabang straight news na siya walay comment na walay comment comment straight news yun na mga katropa balita lang yun na para na sa hapon mga kaigsunan express balita Mindanao so anhan niya madungga dili lang mga balita sa tuwa diri may gala sa tung lokalidad kundi lukob sa tibuok isla sa Mindanao mga kaigsunan kada kuan na kuan na hinoon Lunes ngayong paingon sa Webes no Lunes paingon sa Webes pagka Biyernes relax relax na di na kayo mag-stress. Sir Idol, tinuod yun ng tanan nimong gisulti. Luoy ang mga ginikanan kay sigig pangayog amot. Ah, ganina pa ni, no? Sa kuan pa ni sa eskwilahan. Okay, no? So, sa may gusto di ay mga igalas prosecution. Ganap itong, dili na lang mo gamit ang depensa o anything, may igala nga ilang... Kaso man eh. Unya, kung tanon ninyo abogado mo, abogado, sad ni sila. No? Abi ni mo, sila kapunan, magbisu-bisu ra na may gala dito. Ang pinaka-hostile sa tanan may gala kining list nga gugilong.
4: Aya.
1: Kini gyud siya pinaka-hostile sa tanan mga gala. Di gyud siya, wa gyud siya kalaban gyud siya, kalaban asin kalaban. Kalaban. Ya panang litan og wa na kadi na ka representative, magbalik kag magkuan ka, magpractice kag balaod, amigo ra man kauban naman ni muning abogado man yung kaha ka, no? Diba? Kuan yun siya ka ng inimical. Kontra yun siya sa tangatanan. Kay wag yun siya mga higalay. Abisag ilaro na lang lagi ilang kaugalingon o patuohon mga higala nga. Ang tanan gihin mo sa prosecution, pero ting ninduta.
4: Na.
1: Kung yan kinimang tao katanaw TV, ini mga tao katanaw cellphone nga naunsa man ni sila, oy. Ana pa man sila nag-inuting kaya yan ang ilang mga dokumento nga naana diha. Tama ba ito ingon mga yagalan ni Atty. Christine Ferrer nga? Sunod na siguro ni kay... Malangan man taan ni sige pa mamukpangita diha. Oh. Kaso na good ni. Trial na good ni. Oh, mura sa nasa debate. Debate na ni, mangita mo. Palit sa kong libro. Pwede na. Naana ta sa aktualan nga debate, may mga kagbalikas na nakuha kong referensya, tuwas balay na bilis.
4: Ayaw!
1: Alas 8:46 na may kalantag, nasa tubag mo nagumulaban. Sige, para yun. Wala na? Napa?
2: Kung lunsaron po ng laban, ay wala na ho sa Korte Suprema, andito na po sa Senate Impeachment Court. At mataas po yung kumpiyansa ho namin na sa dulot-dulo ng proseso pong ito, yung pong usapin ng katotohanan pananagutan ay mananaig. Sabihin, sa dulo-dulo magtatagumpay po ang prosecution dito sa usapin ko.
5: O sa madaling salita po kung...
1: Mora to! Mora! So, ang laban wala na sa Korte Suprema, tama na. Oh, tama na dito mo ingon. Ato nang acknowledge mga igala ng mga tama nga mga basta tama. No? Wala na yun sa Korte Suprema. Nga naman, mutness gani. Mut an academic, mga igala. Unsa pa may pulos. Nga, muingon ang Korte Suprema karon manghilabot pa may anang... Muna ba nagkuan ba iba? Kanang... naibaboy nga ipaihaw. Karon naluba na, naihaw na, gikiskisan na. Nga na mo abot, karong muingon nga, uy, ang baboy daw, bahugan. O saan pa ba bahog na mo aning gihiwa na magiging amo na naman ang ano ba, no? So, ang desisyon, wa na ipulos. No, mo nang gibasura na sa korte. Padayon na lang mo diha, eh. No? Padayon na lang mo diha. Total, of course, garantiya nga walay mga kuan kinibang mga constitutional rights nga nalapas pananglitan sa fishing expedition, no? Dili pa po nimo sila makargahan mga higalag fishing expedition. Gumikan kay during the time sa mini trial, they did not open the BIR box. Diba, gibalik nila. Marukoy siyang mga amaw, no? Marukoy siya sila. Kabalo sila nga, oops, delikado ni pag muhabre ta ni dire. Igo gyud ta dire. No, igo gyud ta dire. So sige, buhat nila, giuli nila. Naghulat sila. O sila gihulatan, naghulat sila kay ang presidente doon na may gahom. Naghulat sila mga higala nga mo. Ingon ang presidente dito sa Bureau of Internal Revenue, yes, release that. I allow that. No, for the purpose of, para lang sa impeachment purposes mga higala. Ano man, dilita basta-basta kasilip og record by sa buhis sa tax record sa laing tao. Kuan na, oy, confidential na. Confidential na mga kaigsuunan. Oh, nya barugan gyud na sa kuan nya na may kaso, no? Even record sa bangko na kinatay bank si Chris Silo. No, natay bank, natay balaod mga higala, pero na may mga in every rule lagi na mangyo exception, no? So may exception ani. Pero ang ilang gitan out diri nga marukoy lagi kaayo kay magtanaw nila nga na atik-ati sila BIR box. Wagod sito. Susud ato. Okay, bag sud ato mga higala, mga kuan ra. Mapahulga ra to. Oh. So dito mga higala nagkakuan nga na ay fishing expedition na hitabo. Wala man po nila ablihi. No, wala nila ablihi. Wala nila tanawa. So gihulatan nila nga dili sila mo i-charge mga higala ni anang kung anything about that. Kung dili, naghulat sila nga ang presidente mo imuingon nga sige ablihi. So wala na sila ay responsibilidad garon. Mo abli na lang sila diri. So tawag ka nga marukoy kayo. Kunya nga nung murag mga suko man sila ang defense mo, buhat po laing ihang lakang bitaw. Ang ano masuko man mo nga? Wa tala kunta na to nigi. Si kuan, si Ridon, sigig birada sa defense. Ang taga-defense, bayo adyo ko kadungog nila, Attorney Michael Pua ba? Gab, nakatanaw ka sa ilang mga preskon. Adyo ko kadungog, gamuingon sila nga di maayo ang diskarte sa pikas. No? Kadungog baka nga, nila, di sila mo ano eh. Ang ila lang on the merit of the case nga, okay naman ang nahitabo, ingan, muna ilang isgutan. Pag magpa press briefing si Attorney Michael Pua, di gud siya maingon nga, nung siya man to si Luis Tru nga nagtulo, mang laway ato, no? Kung siya man tong isa dito nga ni Borot, mang sip-on ato, di kayo maingon na ba? Ang iya nga, unsa ilang nahimo, no? Tanaw niya, i-share lang. Pag abot sa pikas mga higala, mukomento pag, ang tanawa, gigamit na po sa depensa. The hell you care? Dapat dito ka sa depensa di ay kayo. Ikaw na may magbuot kasi gamito nilang estratehiya. Kanya-kanyang tirada na. Abogado siya na sila. May mag-ikore abogado niya. Di lang siguro na siya trial lawyer ni. O kuan ka ni Puli. Unta ka. Ikaw tanaw niya. Kaya para tanaw na to. Og... Di po. Kaya basin og masermunan mga higala ni Alan. Diba? Ang trabaho ani niya mga higala murag naamay uban diri, tanaw na kung uban, no? Kinibang mga uban nga representatives may gala nga niduso karon sa impeachment, no? Sila defensor, no? Kining mild lang sila, no? Makita nimo nga in the first place, di magini sila mga higala, mga supporter ni Sara kaniadto, ay problema. Mga kaigsunan. Pag-abot kang Ridon, Duterte man eh. Sa una, Duterte. Pag-abot yun sa'yo may gala, parang may galit talaga eh. Nagyo yung rage ba nga? Musiga, musigang mata, musiga sang ilong, no? So, ang lalim ng hugot, ang laob yun kayo mga higala, yung pinaghugutan ba nga, dapat kumbiktado, kung pwede pa lang, undango na ni, preso na lang diretso. Diba? Ang lalim ng hugot, para may personal talaga. Ano ba talaga? Alas 8:52 na may galantag na sa Tumbag, Panaguban-uban. Sado ka pa na to, mga higala, mga katikaran din, he. Oh, gikan ni Ira, no? Ikaw, Ridon, tago na lang karong 2028. Dili makaya si Inday Duterte. Dili na ninyo na mapalagpot. Mo gani nga ilang paningkamutan ron. Paningkamutan yun na. Okay, pila pa lang good karong mga higala. 14 days pa. Butang taon, yan napay 90 minus 14. Napay 86. Tama ba? Oh, may 86 pa, kadugay pa. Kadugay pa na. Daghambag pwede mahitabo. Pero daghan pa man kuno sila mga higala witnesses. Mo na ingon nila. Baga daghan pa kuno mga higala sa ilang witness. So ato dag hatagag pagtagad unya mga higala kinsa nang ilang mga witnesses? Asa na mga higala gikan? No, og tama na ba kahana nga mga witness kay bisan kadto mga higalang taga Kuwa. Naingnan man gyud mga higala ni Senador Chis Escudero nga daghan magbali aning inyong computation dire. Oh. Abi nila naapa sila sa Congress. Alas 8:53 na may galantag na sa buntag. Sa itong pagbalik, atong sawan kini mga higala, standby lang. No, gumikan kay dunay idangob sa ganito, may gala nga mga iskutanan, kalabot na sa abdiri mga higala, smawab. No, ato ni hataga pagdagad doon natin may interview karong taon-taon, mga higala. Human lang mang usap, nimpipila ka mga pahinomdom. Oras, alas 8:54 na.
6: Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
7: Amboto rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, amboto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: PSI.
1: Oras may gala doon tayo. On minuto pasado, alas 9 buntag. Kini oras sa to, ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Alkaline base, di ba? But pasabot, dili mo hapdo si mong kuto-kuto, inig-inom ni mo ni mga kaisuunan. No? Sa mga 1 capsule a day or 2 capsules a day magahigala, bastante na kaina. Depensa sa tulawas, aron dili dali may gala kalinturahon si punon o subawan baka labinas panahon karon o init may gala di pasabtan. Unya nga tong lawas, mora ba itong puhunan in taon? Mora in taon ni mga igala itong gada na to o panginabuhi. Kung masakit ni simbakulang, nako, mga igala, apektado ang atong pamilya. Busa, ayaw may igala pasagdi ang imong lawas, kanunay may igala paggamit sa Santone Vitamin C. Ang Vitamin C gikan sa Santone, mga kaigsunan. Palit ka na sa Laguna mga butika sa inyong lugar nationwide.
0: Bullseye!
1: Alas 9:02, mga igalang tagna sa atong pagbanag-ubanuban. Ato magkauban karon okay na gab? Wala pa. Oh, sige, ato ning hulaton mga igala. JR Uy. Roosevelt Makasasa. Amo de tong taga Manay Waupan nga ni tong nibaliktad nga ex-Marines nga taga Manay Davao Oriental. Unya kung mudaog si Sara unsa pa may naong nimo ikaatubang sa imuhang mga silingan sa San Ignacio, taga San Ignacio di ay. Oy. Taga highway ra di ni. Yara ni San Ignacio ni. Masin og dakog-dakog offer sa Picas GR. Mao na mga igalay. Di ba usab bang yun mga igalang tao labi nagkwarta isgutan? Oo. Labi na mga igala kung hulgaon kag kaso niya inong ka mga igala nga wa na kay kaso plus naapag yung kay kwarta asa man ka ana. Kadyot lang mga katropa to sa baka ato makauban karon. Balikan tara na mga igala naguna mga isgutan na to niya taon-taon. Ato makauban karon mga igala na nukad gikan sa Mawab Davao de Oro. No nga to mga igalang dunay kalang bigitan aning IP days Mawab, no? Si Councilor Jury Donato, no? Cons mayong buntag. Hello. Gabola. Yes.
2: Mayong buntag.
1: Yes, good morning. Cons, tama ba akong pag-address sa imo, konsehal?
2: Pwede sa Matikadong.
1: Dato, Matikadong or Dato. Ikaw sir ang IPMR representative karon sa diri sa Mawab.
2: Yes sir, no, kita ang nag-represent sa ICC's IP sa Tribong Bansaka sa tuang lungsod sa Mawab.
1: Sige, so madayo na buntagkan mo Matikadong Jury Donato sir. Naatay hisgutanan diri kining kalabot nining sa Mawab no nga matud pa do namang issue ng gawas nga wala kunoy IP day unsa bagyod sir ang kamatuuran ni ini og pasabta lang may labinas mga naminaw ron na may mga daghang taga Mawab naminaw ron unsa man kining IP day unsa ni ka importante og unsa may kasamtangang isyu ni ini karon labi na sa inyong panggamhanan no sa lungsod sa Mawab karong mga panahon.
2: Daghang salamat sir no sa panahon nga yatag ang isyu sa IP Day sa Mawab ni buto ni karong mga panahon na gumikan kay una sa Mawab aduna gyud kitay IP Day celebration kabahin sa weeklong celebration sa araw ng Mawab every 11th day of August. So, mao na ni ang nabatasan, no? Mao na ni ang kuan nato since kang Mayor Sammy Hampayas daghan ng mga administrasyon ang nilabay, mao gyud ni ang ato ang practice dinhi nga duna tay IP Day.
1: Okay.
2: So, kini nga hitabo karon, dili lang kay karon lang ni nahitabo, last year mausab ni. Every time nga dunay araw ng Mawab, siyempre doon na yun na yung mga preparatory meeting,
1: yes.
2: Doon na yung mga coordination meeting.
1: Mm-mm.
2: Last year, wala tayo patawag eh.
1: Walay
2: coordination sa ato. Although na ay IP Day, nga one of sa activity sa araw ng Mawab, pero wala tayo na patawag sa meeting.
1: Mm-mm.
2: So, although
1: last year ni.
2: Although last year para masabtan sa atong mga katawhan.
1: Yes.
2: Last year nahitabo na ni pero gisabot namo tungod kay ang bag-ong lingkod nga mayor, Mayor Myril Apit, baguhanon lang sa iyang posisyon basin o nag-adjust usa siya, no? So gisabot namo to. So bisan og walay koordinasyon, walay ako manggod ang focal person sa IT activity. So dapat appeal ko sa mga meetings.
1: Correct. Oh.
2: Pero despite ato nga nahitabo, nahimong nagmalampuson ang ato ang 2025 IP Day celebration ato sa ato ang 66 araw ng MAWAB. This time around, nahitabo na sab sir, no? Makabalita na lang ko nga doon na yung mga meetings, mga principal, maestro, mga kapitanes. Doon na yung mga series of coordination meeting, preparatory meeting. Wala sabtagi, na sabtagi imbitar. So, lisod man po sir, in my own capacity nga, mo-focus ko dito tambong nga wala man tay invitation, napatod po tao gilikadisa.
1: Correct,
2: diba?
1: Correct. Oh.
2: Kaya nga kung yun na, nga basin og dunay special nga panag hisgot-hisgot namo with mayor or kensya din na nga iyang gisaligan karon sa araw ng MAWAB, naghuwat ko. Angtod nga niabot na ning bulan sa Agosto, wa pa man jud ko gipatawag, wala po tong invite.
1: Pizza 7 na taron, oh, pizza 7 na taron, wa pa jud gihapon.
2: Nakalugar ko sa pizza 5 katong Lunes, regular session na mo.
1: Okay.
2: Doon na may committee hearing niya, kabahin ko sa committee bang maghisgot kabahin sa rerouting scheme tungod aning preparasyon sa araw ng MAWAB. Nakalugar ko o pangutana sa resource person nga nitambong sa session nga ma'am, mawamusta ko ba? Kung saan naman yung akong IP day nga wala man kong ipatawag sa meeting, wala akong kabalo, pilay budget, ano ba? Siya, naingon tong empleyada na, ay, dato, surod yung tayo. Ingon namin dato, ni Antumantuin mo hang, actually, ipantuan na yun ako, staff na ako, sir, ang opisina sa mayor, o nagdala atong amo ang activity design program na mo nga mao ni ang among budgetary requirements. So ang among budget is 200,000 last year. Gusto na ko nga mao lang gihapon. O niya dito gibalibaran ko sa empleyado kay base daw sa naaprubahan instead nga 600 nga katao, 200 na katao ang pakanon, ang hatagan o pakrunch. So naay para sa mga premium gipangkaltasan pod. So ni suma total lang siya o

0: abot sa pilido aning mamay kang halaga to. Ako sa ning i-refer kang mayor, kang admin ha. Iko palihog ko ma'am nga dili mo dito kay mura ra mapunta nag-i-scratch. Oh, na activities negative nga tuwa mi dito speakers. Oh, mura ba ta sir ba o usa ka pamilya nga nag-alirong sa usa ka kananan, although itagaan tag plato na isudan na kanon, pero dito tapakanon speakers lamisa, mura gingon na ang dating.
1: Mao.
0: Oh, sa tinuod lang gibati jud namo ang diskriminasyon.
1: Yes, yes. Oh.
0: Ramo ingon sila nga walay diskriminasyon. Oh, kung sa manawa, manggaling diskriminasyon, but part nako as IT representative, ibati nako na. So, ingon siya, naghulat ko, kaya ingon man siya nga, i-refer niya kang mayor o kang admin. So, pass forward ta, after sa among regular session, i-proceed ko sa among opisina sa Nuevo Iloco. Kaya nagpatapok ko, actually sir ha, nagpatapok ko sa kuwa mga tribal leaders, kay batasan gyud nako na nga magpreparatory pud mi nga meeting kay di ko gusto nga magbalutos panahon sa actual na nga selebrasyon. Naana ko yung mga committee ba pud nga ipang-assign. This time around nanawag og balik si Ma'am Maika. Oh, nanawag sa akong secretary, sa akong treasurer unya niingon siya nga dato sorry gyud kayo ha kay dili gyud mosugot si mayor si admin nga sa Mega 10, dito lang yun daw mo sa Lorenzo Gym, kaya na namang yun daw naka-schedule nga kuha nito. Ikaw ba, ako'y mahimo.
1: Okay.
0: Ako'y mahimo, ana. Kung anak ko siya babae yung cellphone, kaya nili man to akong cellphone iyang gitawagan. Ang sa ako mga sekretary, dito, dito nun ako sa akong treasurer, i-stop ang cellphone. So, nagpadayon mag-meeting karon sir, no? Sir, si pangalan ni mo.
1: Arnel.
0: Sir Arnel, no? Siyempre, transparent man ta sa itong mga kauban. Ako silang giingnan nga, wag yun tayo mahimo. Nanawag karon ang taga-tourism, taga-LGU, nga dili mo sugot si admin, mayor, nga dito ta sa Mega 10. Butang na, sir, karon nga gikahiubos sa itong mga kauban. Actually, nang hilak ang ako mga tribal chieftain nga babae, gibati nila ang kahiubos, kasakit sa sitwasyon. Oh, daw, as presiding officer, gipa-istorya na ko sila, unsa man ang inyong plano karon? Na wa man ta mag wala man may mag question sa kwarta nga gihatag tungod kay we have enough budget no natay dakong pundo Sir Arnel sa ilang 78,000 mo counter ko og 500,000 unbag na panudlan na namo nga mao na unta toy amo ang isgutan pagpahat-pahat yun unsa namo to pagkuan no 500,000 na unbag. Solicit nato sa ato ang mga quarry operators at ang mga stakeholders nato. So wala tayong problema sa kwarta, sir. Wala tayong problema.
1: Okay.
0: Ang problema karon kay ang atong konseho sa tribo sa Mawab, minisidar nga puslan man nga murata o gitsapwera, dili na lang ta mag-celebrate og IP Day kay sakit sa buot nga murata gitsapwera, dito na nato ni gastohon ang ato ang kwarta, di na ito hilabtan ng sa LGU, karong October sa Ipraman celebration.
1: Pero dato ako lang putlon sa kanako dato ha, kay nakay dunay gipagawas no I think bag-o lang no nag-post karon sa Facebook og amo to nakabasa na kaani nga naay pagpaklaro si Mayor Myril Apit ninyo siya nga wala ko nay kamatuoran ang kuyaw ning iyang post kay nang lupad ko no nga impormasyon nga walay IP Day sa atong celebration sa naputol ga pareho ko ga kuan. Halika na to si Dato, Jury Donato, no? Para ma once and for all, ma-clear out ni kay Luibo din taon, mangluod ning ato mga kaigsuunan, mga igala sa IP. Okay. Dato, yes, naputol, no? Ako lang balikon, Dato. Naigipos, gipagawas karon si Mayor Myril Apit nga gipaklaro niya nga naa daw IP Day unya gusto niyang ipahibalo nga ang karong August 11 2026 ang IP Day sa Mega 10 New Terminal isip kabahin sa official ko nung programa. Nabasa na ba din mo ni Dato?
0: Yes, nakita ko na Sir Arnel, no? Nakita ko na pero kanang ilahang ipakita karon nga schedule sa Mega 10. Ulahin na Sir, ulahin na gisirado na nila. While nag-meeting ni gisirado na nila ang among hangyo nga kuan dili man gyud sila musugot. Oh. Na ang gitawag sa amo ni Ma'am Maika.

0: nga dili na gid mosugot kinana kay si Jol. So kung doon na gid unta di og doon na lang ka usaban unta, dapat nagpadala silang tao sa opisina og naghisgot kabahin sa changes. Ang tanan mang good sir, walay coordination.
1: Walay coordination, no? Bisa gani nga ni Dutch, no? Dapat gitawagan. Dapat gitawagan. Kaya kay, lain bukay nang idara sa Facebook po i-post nga. Murag di-informal man kaayo. Diba? Dapat na i-communication wala, official.
0: Mabitaw na sir Arnel, no? Sakit sa tamo ang dugan sa mga IP leaders. Nga, ingon na niyon ba nga, dapat plastado ang tanan. Hindi man mahitabo si Arnel kung kung anong ta ilaming giimbitar kung
1: correct.
0: Kung alanganin sila nga kumutambong kay ingon sila busy ko pero wala may busy sa mga responsibilidad nato diya sa lungsod. Dili unta ni mahitabo ning tanan garon. Karon mo ingon sila nga sa mega tent man. O sabi po mega tent pero wala mo nag-coordinate na mo nga gi-transfer na nila sa mega tent.
1: So wala mo gipahibalo nga mega tent na pod. Sa ato
0: ba? Wala mi, nakabalo lang ni Sir Arnel no sa post lang sa social media.
1: Uy.
0: Pero walay proper coordination sa amo sa opisina.
1: Kana ang pinaka di maayo ba kay pananglitan og nakahukom ang ato mga kaigsuonan sa IP nga ipadayo na to pero dire man ang lugar nga giset sa atwa sa gym. Ah sige, rita sa gym. Unya gibalhin naman pud ay nila dito sa Migatent. Sa ato pa nanay duha hinuon ka celebration sa IP day karong mga panahonas mahab. Kung mahitabo.
0: Actually sir, wala na ni kasabot eh kay una Lorenzo Gym. Ikaduhang gawas na makita nato social media Mawab Gymnasium.
1: Oo.
0: Unya kining ulahi karon Migatent basad. Unsa man ning IP? Unsa day ning IP? Baker learners nga pwede lang ibalhin-balhin bisan asa.
1: So as of this time dato walay communication gikan sa mayor's office or mismo si Mayor Apit sa imuha regarding sa final nga venue nga anha na kuno himuon sa Megatent.
0: Walay bisan isa nga nag-reach out sa ato ana sir gikan sa LGU. Balikon nako, walay proper coordination gikan sa mga meetings wa ko gipatawag as focal. And hangtod ning mga panahon na walay bisan isa nga ni-reach out sa ato ana.
1: Nalibog lang ko sir ba kay IP day supposed to be admittedly mo angkod ko nimo IP ko pero wala na nako na ginakuan kaayo kay akong ginikana akong inahan diri taga Panangan pero sakop na sumako pero mansakang dako naglibog ko ba unsa may activity wala man mo gamiting unya na ay IP day pag-usa walay coordination kisa may mag kasi magpahigayon sa activity, unsay activity, unsay buhaton dito, magunsa man. Kana, sir?
0: Actually, sir, kanang imuhang kahingawa ko na, pero naana lang may kinaugaling yun na initiative na ipaslak na lang. Ako nga reiterate na ako ang istorya na wa gani ko kabalo pinoy budget sa mo ah. Wala ko din siya eh.
1: Pero
0: na nga dili nila ikakuan, kusunod nga, mauna ang among pagbati, gumikan na sa ilahang pagdala sa amuha.
1: Sa inyo ha, Dato, na on your end, as IPM, as IPM arog sa kuan, sa indigenous people na to, na amoy giandam ng activity?
0: Doon na nami kaugalingong activity. Kaya maumang yun na ang na-practice na mo. Kami na mag-plaster sa mga activity.
1: Oo.
0: Ang programs.
1: Yes.
0: Ihatang lang na mo sa opisina sa mayor's office. Oo. Para ma-type, ma-appeal dito sa official program.
1: So nahatag, na-appeal ba ni? As far as you know, na-appeal ba ni inyuhang andam ng activity na incorporate ba ni sa activity karon sa lokal nga pangamanan with the office of the mayor.
0: Wala kay wala po sila mangayo niyan. Mao gani na naglisod mi sa una mo pagsulod kay bisan gani invitation lang sa meeting wala maglisod mi.
1: Sa ato pa mahitap dadaw na dakong posibilidad nga posibleng mag IP day sila pero walay IP ng mutambong.
0: Actually, mao manay anunsyo karon ni Mayor, gani, gibitar nila ang regional director.
1: Mm.
0: Originally, gibitar po na ko si RD ana nga time.
1: Oo, oh, oh, oh.
0: Dugay na.
1: Mm.
0: Nga mutambong anang pizza onsay.
1: Mm.
0: At bakante si RD ana eh. Lumikan kay sa mga meeting namo ni RD, akong giingnan nga, RD, kindly i-reserve ang 11 ha, sa mawag na.
1: Mm.
0: So, kung ingon niya na, magpadayon sila despite sa among deklarasyon, well, ilan ang katungod no, sa LGU, ilan ang katungod, pero dili na mo na ilhon na legitimate IPD celebration considering na dunay deklarasyon ang IPS, the highest governance sa tribong Mansaka, nga walay activity.
1: So final, final lagi na, dato, walay why activity, no? Karong pizza... 11 sa Agosto. Why activity nga ipahigayon ang Tribong Mansaka sa Mawab?
0: Oh, walay activity nga himuon ang Tribong Mansaka as far as the IPS is concerned. Pero kung doon naman nga himuon din ha, initiative na sa LGU ilay po na.
1: Kung sa pagka nga tribo ilang gamiton?
0: I don't know. Ay, ito, Mansaka. Mansaka, Sir Arnel, no? Kaya naman po na sila yung mga supporter.
1: Ah,
0: at
1: naman sila.
0: At tuloy mo naman ko din nanimahong politika. Nanimahong politika.
1: Yes. Muna akong, excuse me lang, kadali lang, dato. No, muna akong nabantayan. Kay even din sa post ni Mayor, naaman ko yung mga naka-highlight din yung mga pangalan ng mga gobernor. Ako yung problema na, no? Pero, kabalong kaon sa'yo makabungkag na itong mga IP? No? Ang makabungkag na itong mga IP, kinagi yung politika. Nga dili manunta dapat ni dasagulag politika ni. Kaya in the first place, adlaw ni sa IP, ah, klaro anang pangalan palang daan, IP Day. So para ni sa IP. Nya, muna ako natimahuan po na ako, di ba nga, dako naman good kayong lambo na kabutang, di ba?
0: fairness sa Arnel, Sir Arnel.
1: Yes, sir.
0: In fairness sa ato ang mga politiko, wala tayo kuwanda, especially sa ato ang langdong gobernador, ang atong kongresista Jong Siniza. Kay nagani pud na sa gihimo namo nga program.
1: Yes, yes.
0: Nana din ni sa among gihimo nga program. Kay invited nato sila. So, wala koy question din ang dapita nga manambong sila. Kay invited man gyud sila. Sa mo ang activity gani, sa mong program na sila, muhatan sila o mga mensahe.
1: Okay. Sige, so, lastly, ako lang ipautan ako sa, wala activity, wala mo ipahigayon nga IPD karong August 11.
0: By virtue of customary law listed sa tuang indigenous political structure, wala tay Indigenous People's Day or wala tayo allow ng kalumunan na pagpasiugdahan sa tribong Mansaka o sa lungsod sa Mawab.
1: Okay, sige. So, salamat kayo, Dato Jerry Donato, sir, sa imong panahon. Gigahin ka na mo diri sa XFM o Mayong Buntag.
0: Okay, salamat, sir.
1: Yes, sir. Alas 9.22 na mga igalandag na sa Tubag Banaguban-uban. So, unsaon na naroon, Mayor, mag-IP Day mo nga wala ang IPMR. I mean, wala ang manang bagang grupo mga higala sa IP. So, ana? No? Oh, naa-jud, daghan po Mansaka ang mag-attend. Makita na to na. Pero nga ni Manggod Bay, no? Unta, kung unsa man ang, hindi ko manghilabot na ninyong politika, no? Kung unsa man ang nagbangi diha, ana pa si Dato? Oh. Aminado na siya? Okay. Kung unsa man ang mga higala nagbangi diha, Mayor, Panalitan, padapli na, no? Dili na to. Dili kay, miski kita'y enhance lungsod, mo'y kita na no'y mahimong hinungdan nga mabahin ang tribo. Dapat, ato'y mga kalumunan ta na mga Mansaka, pastilan. Dili dapat ingon ana. No? Dapat nagkahiusa. Kay paunsa pa mulungtad ning ato ang indigenous people ug unsa bisag unsa mga higala nga tribo. Paunsa pa nimo lungtad ning atong heritage kung diha pa lang daan baga higala sa mga activity mabahin ta. No? Basic courtesy man siguro na. na may IPMR. And I believe may gala. Lihitay mo man yung IPMR. Nga naman po, Mayor, nga bisag communication na lang, di ba po mo kapadapod? Wala mo'y papel di ha? Ha? Bisag basic courtesy na lang ba? Tawagan, no? Kay, sa una na akong giingon, dapat pa sa mga naisusama ni ini mga activity, ipadaplin sa naamoy pagkasinabtanay o doon na kay personal nga differences, ayaw sa nag-apila. Ang importante din, mahiusa ang katawahan kay mo na purpose nga nung naaka diha, nga nung naay gobyerno in the first place. No, gisabot man kanila at itong kuan di ay, itong unang panahon, nakalabay ang tuig, gumikan nga kay bag-upa, pero karon dili na pwede niya. We cannot continue, may galang nga divided ang mga tao. Una-una nga kung magkahiusa na ay kusog, pero magbahin-bahin mga higala, tananta diya.
2: Bullseye!
1: Oh, bisa naman lang sa pagpanawag, bisa naman lang sa pag-inform. Okay, mahog man pugway batasan, good, no? Nasayod man ta, okay, sige, kamoy na sa local executive. Pero basic courtesy ba? Kung sa Bisaya pa, kanabang basic rang pamatasan, good na? Nga, IPMR, ikaw may IPMR, no? Sa may activity diha, wala balay respeto mga higala. No, mura na gud kanang ini bang ingani ra example oh. Ingani example mga higala. Magpistas barangay. Inigpistas barangay ang taga naasa side sa gobyerno, naas barangay, dili na kabuot-buot labas na basta lang moingon mga higala nga magpadisco ming tibuok simana, no? Mangutana na sila mga higala dito sa taga Kapilya. Dili na mangutana dito sa Protestanting simbahan, dili na mangutana dito sa ugnay Muslim, dili na mangutana dito ngano man dili man sila gapista. Ang pangutan noon, katong gapista. O, unsa man to, katong katoliko, pangutan noon itong GKK. O, unsa inyong activity. O, kay inyo man yung pista, kami makisakay rami. O, unsa man inyong activity. Kay makisakay mi, no, magnaasad mi buhaton, no, ingani, pero magsabot sila, no. Basic na kayo na may gala sa barangay na itong giingong sit-up, ha. Pag mayingon tag-IP day, adlaw na ni Mayor o adlaw sa IP? Adlaw siguro sa IP na. Kam bisang kamo oh ya mga adon mga mansaka yan ning kanak oh si mga mansaka yan ning adon oh mga taga Andili mga taga Waing kamo taga Panibasan pagbuingon tag IPD kang kinsang adlaw kamiyor o sa mansaka man ang tribo dia sa kamiyor o sa mansaka inyong adlaw. So dapat mag-iusa mo yung magbabagbahin-bahin diha. So basic courtesy, ipanapli ng politika, pahibaw, unsa yung activity, mag-iusa ta, and then pagkahuman na ng, unsa diha, hala, bahala na mo. Iba? Anara? Karon, naikausaban, no? Pagpaklaro sa tanan, kani pa siguro mga igalay angay, aksyonan siguro ni mga higala. Kamu mga kurusista na minaw ron. Buhati rago ninyo ni balaod. Bingi ka ng mga official nga mga pahibalo. Labi na mga higala on the part of public official. Elected public official. Di lang basta-basta i-post. Mukun, makiklumba naman sa munamong mga media nga anham i-magposa. No? Makiklumba naman sa munamong mga higala na asumidya. Oh. Magpaklaro sa tanan, walay kamato. Okay man na siya, Mayor, pero ang concern mangunani is IPMR. Unta, mabisa mapadala na lang silang suwat bitaw or email baka ha, ba no? Yeah, mauni na itabo, ayan na mo pangluod. Ayan na mo kalain na mo. Dili na madayon, nandito mo Lorenzo Jim. Balik mo diri, no? Diri ta sa bigat yan, pag-usap na kay araw nang nabunturan. Nabunturan na ba yun noon? Mawag. Adlaw na ito ning tanan. Padaplin sa nausan na ito mga differences kaya maghiusa ta isip sa kakatawahan. Kana mo inindot? Ili kaya na Ramos Facebook magpost niya. Ang gadala sa ito mga kaigsunang IP. Mga kaigsunan. Wala man, hindi po mabasa o kuan? Hindi mabasa mga higala o Facebook post? Hindi, makabalo. Abli ang atong linya karon, no? Abli ang atong linya. Kaya na may pagpaklaro si Mayor sa Facebook, basig pwede siya magpaklaro diri sa ato ang kuan, no? Sa ato ang mga higalang programa. Unsay pagpaklaro. Aron nga, ang atong tuyo diri ha, dili mga higala pa nagbahin-bahin. Aron may usa, magkasinabot. Ay, no, padaplin sa na mga differences, mga kaigsunan, pero nakahukom na. mga higala ang mga kaigsuunan pagbanguna usab ni Dato Jury Donato sa IPMR mga higala sumawab nga wala sila activity mga kaigsuunan. So mao say may tabuan na IPD nga way IP. No? Ay, tanan mga higala pwede magutang maingon nga na may daghang IP, no? Sag ako IP ko no. Pero ang pagutan na kisa man tong itong kuan ba no katubang lihit ni mo grupo ba nga mo inagdaba nga nagrepresenta no kay kining atong demokrasya representative democracy maguta no naay atong tahuron nga grupo nga pundok nga mo inagda sa atong tingog dili na tingog partilis lahi na nagda sa atong kausa mga higala dili kay pwede kitang tanan mga to dito kita tanan representative dili na representative ang tawag. Na mo gan nagitawag nga IPMR kay Indigenous People sa banang M ana mandatory representative ana tama ba? Oh. Kay ang atong gobyerno, ang atong plastada mga higala sa demokrasya sa Pilipinas, representative democracy. No? Representative democracy. So, dili na kinahanglan kita patanan may di man pwede nga kita tanan dito ang representante na aramang giusa or grupo mga higala nga magrepresent sa atong cause. O muna. Munang na ay lihiti mo. Oh. Bisa pag mamutang tag 20 kabuok o 100 kabuok IPD ha. No, kung dili na mo'y lihiti mo nga representation mga kaigsunan, wala gyapon ay pos. No? Ato ra nang buot-buot. No? Na may number, murag na number si Lara kang Mayor Gab. Tawagi daw si Mayor, no? Kung pwede ba niya ning matubag. Na kay number Lar? O tawagi si Mayor kay. Pasimuyon sila nga imo naman ang gibanatan si Mayor di man sa di man as pagbanat. Sayon dagud kay mga higala ang kuno na tubagun ra. Di ba? Pero pag dili sila mo tubag mga higala kining akong tingog taas gyud ni daan. No? Pag nai-issue taas gyud ni daan. Anything mga higala taas gyud ni akong tingog. So ayon ninyo i-construe nga ang komentaryo ko pangutan na man. Oh, punta na raman na mga katropa. Alas 9.31 na may galantag na sa tubag ba na kubanuban. Di isa kumukomersyal. Hulatun ako. Hulatun ako nga makatubag mga kaigsunan. Kay para, o si purpose, para awayon sila. No, that's not, that, dili na may purpose may gala. Para mahiusa. Kung pwede nga mapatch up, pag na mga higala, pwede pa nga mapadayon ang IPD, nga, kauban ang tanan. Nga nagun din abuhaton mga kaigsunan. Kana kung maminaw sila. Kana kung maminaw sila mga kaigsunan. Pero, kung dili, ate may mo diyan. Sir Kabalo, Sir Paminaw sa side sa admin para kabalota sa ilang side. Yes, ako kasi lang itawagan. Amo silang tawagan. Nagita usay tubag gab. Usay kuan nila. Gi kuan pa?
2: Istorya na bang secretary pa, busy pa si Mayor. Ang secretary ang nitawag pero napabot ko sa tawag sa secretary.
1: Imong giingnan nga tama na talas Jess. Kaya di man pwedeng magtaman maghulat ang alauna sa ilan. Kay og na sila kinabuhi nga gigabisihan, nasa tay ato ang gigabisihan. No? Ina lang sila. Nga dili magtuyok ang kalibutan sa nato sa ila. Kay alang-alan mag magtapla nila ni ato mga commercial direct ato silang paabuto nato alas 12. Alas 9.32 na pero abli gihapon mga higala. Pero mo lagi, gusto mo magpa-interview, pwede karon. Karon nga, taman alas 10. Pag dili, Sabado man og mawa, agad may Sabado. Pagka Lunes, pwede. Or pwede po nga karon, unya-unyang hapon, namas katropang lar, pwede mo adtuan or interview social media. Kaya ganahan man mag social media. Pero muhang nyo, ko, dili lang kami mayor o dili lang sa uban nga. Sa tanan mga higala, if na yung mga ingani, bay, kindly, na may papel, no? Na may kuan kindly ano course through proper communication ayo mo pag may ra ning atong lungsod nya mabahin pa na unsa man taon mo bullseye ili nga na unya dapat ang ato pagdumala mga higala no inclusive no inclusive kini man jung isa mga higala makapat na, you have seen it bisag sa nasod na to ang gyud makapabungkag na to mga higala politika. No, ayo sa na kay kanang politika adto na niyo na buhatas 2028. No? Ito na kanang politika adto na may gala prior to the election na banat. Pero sa panahon nga na nerbisyo ta, kalimti sa nagunsa mo kinsa mo, no? Diretso magkahiusa para mga higala sa kalambuan. Kay kung kanay buhaton sa ato mga opisyal may gala sa bisan asang lungsod mga higala syudad sa tibuok kalibutan kalibutan Pilipinas ra di ay hayahay kaayo mga higala ang mga tao ngano man ang politika, tuwa ra dito mga gala, na-confine lang sa campaign period, tuwa lang dito. Pag-abot na nga nanaog na, nag-uba na, di man tapariyag partido, di tapariyag kuan, prinsipyo baruganan, pero nag-usa man tas pagpanarbaho ron, di pwedeng pihigun ta ka, di pwedeng i-exclude ta ka, dapat inclusive ni atong pamalakad, ayaw sa kog awaya, ay sa kog, kuan na kay paningkamutan ako nga, ang tanan na itong pagkabuhaton din, ma-appeal ang matunol ang kalambuan para sa nangkatawan. Ano? Bullseye! Kung mauna mga higalay pamalakad sa tanang mga lungsod o siyudad sa Pilipinas, pagkanindot, siguro sa Pilipinas. Sige, again, abli ang among linya, mga katropa, no? Hulaton ako. Taman alas gis lang pod kay di pod pwede og amo sa ning pasagda ning amo ang kuan. Napatay commercial sa alas 9:30 gab or diretso ko paabuton ako sila. Naa 9:30 na to nga ads wala. Wala. So diretso ko. Oh, sige. Alas di mo sangko ko alas gis hulaton ako si ang kuan secretary ni mayor kong makatubag siya. Pero pwede na to basahon eh. Basahon na to ning kuan para kuan bisag wala pa sila motubag, at least kung mauman lang gyapon ni ilang itubag, at least gibasa na ko. Oh. Matod pa mga higala sa tubag diri, pagpaklaro sa tanan. Walay kamatuuran ang nanglupad. Nanglupad yun yung mga impormasyon, no? Nga impormasyon nga walay IP Day sa atong selebrasyon sa 67th araw ng Mawab. Gusto na kong ipahibalo sa tanang sa tanan nga dayon ang IP Day karong August 11, 2026 sa Megatent. New terminal isip kabahin sa atong opisyal nga programa. Atong gihatagan og dakong bili ang atong indigenous people og ang ilang kultura, tradisyon og kontribusyon sa kalambuan. With capital Lambo, LAMBO. Alam mo na yan. Malipayon usab kitang mudawat sa pagbisita ni Board Member Albert Camana, Governor Raul Mabanglo o Congressman Jong Sinisa nga mutambong o makiguban sa atong mga kaigsuunan sa IP community. Busa, atong likayan ang pagpakalat o dili tinuod nga impormasyon nga mamahimong makahatag o kalibog o panagbangi. Ang atong tumong isip usa ka lokal nga pangamanan mao ang panaghiusa, respeto o patas nga pagtagad sa tanang sektor sa atong lungsod. Sa bagong Mawab, walay gipasagdan o walay gilai ginalain ang serbisyo o respeto para sa tanan. Kitakit sa IP Day karong August 11. Ogikan ni mga higala sa FB post ni Mayor Myril Apit. Bullseye! Bullseye! Okay, so hopefully maka ma-interview na to mga higala kanang kuan no dire sa atong programa mga katropa. Abli ang atong program mga kaigsunan alang ka Mayor Myril Apit. Mayor, no? Alas 9:37 na may kalantag na sa atong pagbanag-ubanuban. Sa taas, anugan pa mga higala itong mga katikaran.
3: Busay! Kauban si katropan Arnel Cortez. Busay! Busay!

0: Alas 7.38 na, sige. Wala pa? Negative pa? Napadaigi atinan daw nga sa to. Groundbreaking. Sige, kung po mo sugot sila, pwede man mga higala nga atong atuon karong hapon. No? Kay murag di ko maapas sa alas 10. Pero pwede mga higala karong hapon. Pero until kuan lang po, di po na ka-interview na og mga 5 PM kay mamagunay patakaran, no? Diri sa amuang istasyon. No? Sa amog yun ang network, gumikan kay SDA, mga higala nga to ang network, no? Ako di man ko SDA, pero I need to, to follow, obey, mga higala nining patakaran sa network, mga kaigsunan. Okay? So, pag alas 5 sa hapon, pag sunset, dili na pwede mudagan ang patrol. So, pwede pa karon mga higala, mga alas, alauna, na, pwede na. Inala ninyo, ha? Kaya, ugdigin maapas ron, mga katropa, abli hangtod hapon or sa Lunes na mga kaigsunan. Saan naman sa Lunes? Pizza 11? Mao na? 11 na? Di pa. 10? May panahon pa. Alas 7.39 na may galantag na sa tubag panagumanuman. Nandiri na takaroon mga igala sa pila na lang nabili na kong topic, Gab. Kuan na lang? Usa na lang, no? Usa na lang ba ang nabili na akong topic? Topic 4 na lang o kining kang Bato de la Rosa? Murag bastos nung kamot ni mo. Bandamay nga kamot na. Alas 9.39 na. Okay. Arita baga katropa sa padayon ta sa impeachment. Okay. Doon na namay, kasi na may testigo inyo nakita. Si Matibag. Sa pato si alimot na ko tong pangana tong uban, no? Si katong eksperto nga nagtraining og 2 weeks. Sa patong mga santilmuha to. Oh. Ya si Wamil, nya katong naay bag-o karon katong nagsigig pangukting kay mga higala sa kuan ilahang dokumento. Unya na ay mga problema sa documents. Na ay way mga notaryo. Na ay way mga pirma. Unya lately, katong kang attorney Wamil, sa COA Ikpaw, mga igsoon, dagag discrepancy, gani mismo ang Senate President, presiding officer na kabantay. Na ay discrepancy daghan. Ang total di mao, mga kaigsoonan, no? na ay mga kuan. Mga kumbaga diskrepansiya mga higala na nakitaan. And yet, huwag mangutana ka mga higala, maminaw ka sa prosecution, no? Mingon mga higala ang taga-prosec nga di basta-basta ang ilang mga higala ang mga giyag-giyag ng mga impormasyon sa ilang mga witnesses. No? Mura ba ginasulti sa ato nga pwede gani, kini pa lang nga witness, wala na, klaro na kayo. Abi ni mo bay kung kuan ka no kung no ang politika man gud ni pero kung abogado na mga higala inabogado gud ba nga kuan kung naa man ay pananglitan on the merit of the case ba dili gani ka based on the CPRA mga higala based sa kanang ilang bagong kuan no kanang code of professional responsibility and accountability mga kaigsuunan sa mga abogado, no? Dili gani ka pwede mga igala mo pasalig anang imuhang client ba nga daog na ta. Kaya kayo ni daog na ta. Ayaw ka balaka daog na ta. Dili pwede na oy. No, dili pwede na. Tanaw ni mo ang meritos kaso and then dili ka mo pasalig sa imong kliyente nga daog na ta. Ayaw na. Kontrolado ni mo ng utok sa judge. No? Buhato na to ang atong natay proseso, sunod ang proseso, ingani. Dili pud pwede nga ang kliyente mo'y mag-dictate kang lawyer nga attorney, mo di buhato na to attorney, mo ni atong buhato na attorney, kani, di pud pwede. No? Oh. Kung naanay desisyon, mga higala, di pud pwede nga si attorney pud, mo magbuot-buot pud. No? Nga, moingon mga higala ang client nga adi mo dawat na lang ko sa desisyon na attorney dili mag-file ko kog motion mag-file ko kog appeal dili na pwede pod hindi man na imuhang kaso kadto man ang imong kliyente ikaw lay abogado Oh. Ana na siya. So, kung inabugadog yun, may gala, kanang ginabuhat nila ridon, mga kaigsunan, dili na siya, kuan? No, dili na siya, way ayo na, kumbaga ba? Way ayo na. Oh. Dato Jerry Sisbino, mayong buntag niya. Katropang Arnel, pangutan na kay Dato. Eh, no, karoon pa man ako nabasa, Dato Jerry. Kay IPMR, mako diri sa Duhali, kung naka-ordinansa ba ang ILA IPD, kay dapat mupasa sila activity design. Naka-ordinansa man na, kay ginabuhat naman nila na kalugay ng panahon. No? Alas 9.43 na mga igalantag na sa tumbag ba nag-uban-uban. No? Okay, padayon sa unya na nang kuan kung mutubag karon gab maayo. Okay, padayon ta. Kanang ginabuhat pa ng lita ni Rido nila mga igala magpa-preskon dayon. Mura ba ginapasaligan because ang dala mang good karon, ang dala sa representatives, no? Mga tao. No, ang ilang kumbaga they are acting on behalf sa mga tao. No, sa Republic of the Philippines, mura kung, although di man good, lahat man good ni mga igala kay so generous, kung tawago nila. No? A class of its own, may igala kining kaso po, o kining, tawag ni ini, kining impeachment case. Mga igala, dili ni civil case, isa ni criminal case. No? So, pero kung imong tanahon, mga igala, sa administrasyon man good sila, may mga tanahon, kung ikumpara na to, but just for the sake of this discussion, no, ikumpara na to, magkakaigsuunan, nga, di ba sa kaso sa kuan, uy, na yung mga mansaka dahil diri, oh, dahil lang, asa naman, hindi naman ni ma, dahil lang. Si Kalilong, o si Lutok, di ay, salamat, Rilin Navarro, memorize yun din mo, ah. Merlinda Almoralde, hadlock si Ridon, sa fishing noose expedition. Basi mabigwitan daw iyang ilong eh, no? All right. Sa pananglitan magaygala sa criminal case, no? Ang kalaban nimo pag ikaw karon magaygala dihang akusado. Ang kalaban nimo dili na lang katong biktima, no? Ang imo kalaban diha magaygala is people, no? People of the Republic of the Philippines or people of the Philippines magaygala. Ngano man? Adaga na pa explanation na nasa criminal law na. Pero ngana lang, no? Diha lang sa taman. Now, ari sa impeachment, although din mo siya makumpara kay lahisan siya may galang akoan ba, lahisan nga class, no? Pero, kining House of Representatives, daghang ko kayo sila. Oh. Unya kini sila na ay mga tao nga girepresentahan, no? So, di ba po ka makaingon they're representing the state, no? Or the government, nga naman, muyong kong kagbipisara mga igala, o tutalon sa ilang butante, mas daghan man po mga igalang butante si Sarah. No? 32 million gud iya nya matag congressman usa-usaho na to di man kaabot may galag 200,000 ang buto ng uban. Di ba? Og tuyoon gyud nato mga higala tingali og atong ipadayo ng aguanta partiles mulusot pa kay siguro. Ha? Mulusot pa siguro na mga higala. Bullseye. Bullseye. Nan. Kini mga kaigsuonan, no? Sa ato ang mga abogado maguni sila ba? La Redon, no? La Loistro, sa prosecutor. Pero bag, ang mga tao magu ilang girepresent, no? That's what they're saying. Sa Pilipino ni, para ni sa Pilipino. And then, mura kita ilang client, no? Kita ilang client, nga dili client, no? Pero, ginapasaligan ta, through press con, nga, panalo tayo. Nga, kung ikaw client ka ron, ikaw client ha, and then, sige, ang kag-ingon may galas mga abogado, panalo tayo. Pero nag-attend ka mga higala sa hearing, o kahibaw ka nga, usap panalo tayo nga itong witness na ito kayo na galutok na mga mata. Ito, eh. Granting ha, just for the sake of this discussion, but this is not the legal ano, just only for the sake of discussion, mga higala. Kanila ang discussion. What if kita ang client, mga higala, ni mga abogaduhan eh? Oh. What if kita, sa patong ni Andar, mura magnamay ni Suyop niya? What if kita ang client, ani mga abogaduhan, ni mga higala, and this is our case? No? They are representing us, mga higala, and the defendant, kung sa civil case pa ni, no? The defendant, mga higala, is the vice president. Oh. Unya, what if ang press con is a way of telling us, mga higala, nga, panalo tayo, ang lakas ng laban natin. Panalo tayo ang lakas ng laban natin.
1: Bullseye.
0: Okay, that's actually the essence of press conference, mga igala. That's essentially what they're telling us. Okay na mi. Kanang kusog kaya mong kuan. Dami naming napatunayan ngayong araw, di ba? Si Chua mo ingon ana, si Depensor mo ingon ana. Kisa pa na ilabas si Barbers mag-apil-apil pa. That's essentially what they're telling us, di ba? Nga panalo tayo. So imagine yourself being a client of a lawyer. Imagine na imong kagalingon nga naay kaso niya kliyente ka sa abogado, nga atong mga abogado si Ridon, si Luistro, si Chua. And through press conference, they're telling us, panalo tayo. Ang lakas na talaga ng ano natin. Kanina, maraming napatunayan ng ating mga witness. Andi nandun ka. Naaka, nag-attend ka, mga higalan niya. Ayun ka. Parang hindi naman ah. Ba't yung witness natin hindi makakita yung page ng mga dokumento? Okay lang ba yun, attorney? Bakit hindi nakanotaryo yung isang witness natin? Si Matibag pa naman yun. Ay, So ikaw karon, kung ikaw client may gala, bakayong kag tayo sabi? Murag di man gud, tanan ako apiki man murag. May laban man pong pikas, for kay mo mapadlungan pa man gani ning amo ang abogado kay gusto nga humano na dayon ning kaso. Puro sila istorya, istorya, istorya. Actually, mas dagag preskon mga igala si kuan. Ngano yung anak man? They are winning. Gusto nila nga mudaog sa inyong heart. They're winning your heart before winning the court. No? In the impeachment court. Gusto nila nga mo shift sa inyong kuan, ang inyong pagsalig, ang inyong mga igalang atensyon, o ang inyong pagtuo. Nga indeed, mga igala, legitimate, no? Sadan, gusto nila nga kamo ang unang mo judge before this August chamber or the court, mga higal, honorable court, no, sa mga senador o mga senator judges. Gusto nila, this has become trial by publicity, mga kaigsunan, no? Bitaw, no? Kabantay mo, absent ang mga trolls, bay. Absent lagi ang mga trolls. Oh. Makin ako bali-bali agapon. Oh, dali ra na sila, dali ra na may gala. Dali ra na pahawaon. Di na ko nabasahon tanan, awaan na. Wala na na maasa pa na mag-comment. Nya di na ko nabasahon, wala sad moy lingaw. Kalingaw yo sa ninyo nag-comment ya ba? Oh. Ug di na to basahon na mga kuan diha, mga trolls. Awa na tay lingaw ani. Mo nang nang-absent sila ron. Basig PD nila ron. Oh. Ang ilang ginabuhat, again, may gala na, it's already 9:51. Ang ilang ginahimo, mga igsoon, it's already trial by publicity. They want to win the case first sa inyong mga kasing-kasing. Wala na ilabot dito, mga katropa. No? That is why, mupaulan silag daghang kayong witness. Ang dami pa ko ng witness. Ingin na daw si, palihog na ko. Masimalimtan ako na agad. Ipa-play sa gabi.
2: XFM Katropa.
3: After the fact na marami pa pong kasigong iprepresenta ang prosecution kaugnay ng Article 1, no? Yung kay Wamel, it pertains only to compliance or non-compliance with Joint Circular 2015-01. Mm. But remember, no? Our allegations is confined on the grounds for impeachment. So asahan po ninyo na marami pang testigo ang magsasalaysay upang kumumpleto dun sa naging allegasyon ng prosecution sa ating articles of impeachment. I must say that the testimony of Wamel, while it is very much significant, is not enough to complete the theory of Article 1 of the articles of impeachment. Marami pa po ang nakalimutan inyang testigo, kaugnay pa rin nitong
0: okay,
3: confidential.
0: So, okay na. Salamat, ma'am.
4: Hi!
0: Salamat, ma'am.
2: XFM Katropa.
0: Tanggalan na dahil na diagap kaya malagot na po ng atong mga tigpaminaw. So, daghan pa daw mga testigo, mga higala nga muabot, no? Para mapamatud-an mga higala ang ilang teorya sa Article 1 nila sa Articles of Impeachment. Ngayon lang gibit-bit diha mga higala sa impeachment court sa Senado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, expect na mga higala nga more witness, more, more sayop. Diba? Pati naghanan yung witness unya. And more trial by publicity and more press conference. Ang may tabo mga higala, ano? More press conferences.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9:53 na. Ang takna mga higalas buntag. Wala, Gab? Awanin. Sige. Maghulat mi. Maghulat mi. Hantod hapon pero dili na ta-live, no? Kung gusto magpa-interview, recorded na lang mga katropa. But if they do not care at all, we don't care as well. Alam mo tumbling me unya weekend na happy weekend na lang no? Ano? Alas 9:54 na magaigalan tagnas bunta. Ay mo kalimot more witness more laway yun ni Milton di YK Dog. De, preserve naman ayaha kay kuan naman siya katong uban namang mga abogado ilang pa kuan si Kapunan. Ay nino si Kapunan bi kay usay ang anguhon na. No. Papawayan yung dapat sa sunod mga higala din na si Kapunan. Lahit na po. Total, lahit naman po speaker si attorney, kuha naman po, Christine Ferrer. Pero, sharp, no? Nga, batanoon ba ba? Pero, ano ba yung diwasa-basta na yung mga higala, eh? Kaingon lagi ka nga, nako. Huwag mauna yung maasawa ni mo, mga higala. Ay!
1: Ay!
0: Okay na mi kay Raimundo. Super Mario, wala sila. Nanlayas. Wala mga trolls karon. Basin mga higala o ganang nabahina na sila unya sa sunod na punta. Sige, wala tayo oras mga higala magkaginod sa unahan at ang ito daod mga katropa. Ang programang kung ako ikaw, wag ba na mga lingaw, mga higala katropa, okay o ganga to ang drama proper mga kaigsunan. Sa ngayon, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanilang katropang Arnel Cortez. Salamat! Ngayong buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sachel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya na so good. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Ano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
16: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
17: Sunrise Multipurpose Cooperative.
16: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723.

0: kalahay.
1: Ay, naku mga maring, atong oras. Kapas-pas pa na sa oras, mga maring. Oy, doon na tayo sa 9 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Sa English pa is at 10:19. Namati nga po ka, mga maring, sa tuang, di mo niya itong istasyon. Istasyon ni Bus. Namati ka, mga maring, sa pinakadidling nga programa diri sa Tibok, sa Isla, sa Mindanao, kini
2: Kung ako, ikaw!
1: Ako, yes. Siyempre, mga maring, inyohang sparring partner. Ako, inyohang pabansang kumari. Ako, si Maring Inday Erika Deliguapa de Lemesta sa apan di makopyan sa antong od kay mangunahay og silingan.
2: Ang syempre, syempre, syempre, syempre, kaba na to ang isa sa bago rin ang laba, bago rin ang mang laba.
3: Kapoy kayo ko, oy. Kinilang yapon ninyong iyaan sa kanaw na yung panaba. Kinilang si Tia Daria.
1: Ikaw ko na yung magsugba niya
3: mag-aaral. Hindi, ito na nga paso na.
2: Nagsugba rin.
3: Ang isa kayo ni si Bat, hadlo pasok baho. Maro-maro sa...
2: Kaya naman na salto, Beata.
3: Ani, alam ka na nakin.
1: Salto na. Imo makang gilahe ang yambahin.
3: Gilahe na.
1: Gilahe na yambahin.
2: Sa ilang kaya, nagkaw naman ko sa ubos daan, okay na.
3: Bisagol na kamurak dat.
1: Padali lang ka na, untro man ako ang effects dari ang mga maring, oy. Kasi ako sa wiwi on kadali ha, ni ano, da. Mga maring ha, kaya ito ang programa karo, dilit lang ng anong-anaw dari sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, tungod kay madungog sa dari sa Davao Oriental.
3: Yes! Ang dari po sa General Santos City.
2: Oh, siyempre din sa Maya. Sa Santo City, may mo. Nakatata, bukid nun din mo. Adri ko sa ilan ni XFM Agusan del Sur. Gusto pagin mo sigundahan ako.
3: Nadi Agusan?
2: Oh, di ba? Sa San Frans ba?
1: Sa San Frans ba? Mabati din sa San Frans di ay.
2: Mabati, oy. Mabati pagka dito sa XFM Pagadian na.
1: Asa dapit sa?
2: XFM Pagadian na.
1: Asa mga silingan nga lungsod? Asa na Pagadian lungsod o syudad?
2: Syudad. Syudad pa si Ronaba. Punta ka itong pangutanon si Stanley Duenyasa.
3: Pero napot tayo mga listeners sa kawa napot.
1: Asa dapit?
3: Pero sa may ipil.
1: Ay, doon ko niyong tabang ipil. Tabangan lagi ko ninyo. Sa ipil.
3: Yes.
1: Uy, dati mga kaubanan doon mga himsog.
3: XFM Sambuanga, Sibugay.
1: Uy, mga himsog biya ng mga taga XFM Sambuanga o sa mga taga Sibugay.
3: Ay, himsog ba na ito? Pamatod
2: Taka sila si abot nila sila bingo dito abot na sila dito dili no
1: abot yo
2: kanay kay kanay abot naman dito
3: dai
2: pala sa Sambuanga City pila ka oras sige kag Sambuanga City padugas sa Sambuanga din sir
1: pila
2: tolo
3: sige kag sa Sibugay
2: ano sa Sibugay ha sige amang ka ila pod na
1: iya sab na
2: sige.
1: Antun ta alas 12 mga marin sa tuang programa Adlaw Karon. Eh kalimut ta Adlaw Karon nga Biyernes is
2: thank God it's Friday.
1: Yes.
2: Flashback Friday.
1: Flashback Friday. Yes. Yes, you did.
2: Okay, congratulations sa imo hang pagpa birthday celebrant amaring. Grabe. Naabot gyud ay no. Abi na ko di mabalik ang 08, di ba?
3: Ay daghan man ka birthday karon maring.
1: Kisa pa?
3: Sige, sipuan, si Quintasia.
1: Ah, murag apil pod siya.
3: Apil pod. Pero wasan apil sa iyo da.
1: Pasiyan.
3: Kaya na-late man siya o palista.
1: Na-late di ay siya.
3: Na-late palista.
1: Alagin mo palet-let.
3: Happy birthday niya sa mga Quintasia.
1: Happy birthday kin Natasha aka DJ Ken. Ang pinaka-didlipod nga DJ sa Tagum City. DJ Quintasia. Gabag-on na siya maring.
3: Happy birthday! Happy birthday dahil sa San Frans.
1: Kinsa man?
3: Happy birthday dahil kay Melanie Duran.
2: Hoy! Ganami ako lang Melanie Duran. Kinanay siya ay pistola.
3: Ano pistola?
2: Wala ka kakita, no? Wala ka kakita sa pistola.
3: Pamatuni.
2: Hoy, Melanie Duran. Ayagin, ako rin yung itay nakakita sa pistola.
3: Ano saan mo na pistola?
1: Ano saan mo na nga kaliber?
2: Kung anak, tas-taas man to. Ah, dili na yung mga bububo, mga 43.
3: Ay, happy na. Wala yung nakabot 45?
1: Abi na kong 38.
2: Dili, wala ba?
3: 22.
2: Dili ba siya?
1: 22 di ay.
2: Oy, dili siya labor burr. Dili ba siya labor burr?
3: Ah, di ay.
2: Wala ba siya?
3: Ano saan mo, labor spread?
1: Masa ginang kasagarang issue sa pusil sa mga pules?
2: Ha?
1: Masa nga issue nila mga pusil?
2: Mga kwaan, glock.
1: Glock?
2: Glock,
1: Masa nga glock?
2: Glock, MM9.
3: Pero pa siya, glock ka tayon.
1: Ah, pero ako ganahan ako maring nga armas maring katulad yung Armaliti.
2: Ah, Armaliti mo.
1: Armaliti. Ah. Ah, kay gusto ko kay tag-as mo gudi mga maabot gud sa imong kinailagman oi.
2: Alam ah,
1: ang Armaliti.
2: Armaliti.
3: Sulubong kayo ang tira.
1: Yes, ikaw sa imong ganahan.
3: Kuana, katulang kanyo nakuha.
2: Ah, isa ka buto gid bungkag gid. Bungkag gid.
3: Sa bungkag buhagay.
2: Buhagay busagak.
1: Moto asik gid mo jud kaono ga kapayas.
2: Basta kay ako sa tiyada mo dito ko ni Milanido ran kay. Ganahan kay nang ganahan ka magpabuto sa yang pistola.
1: Kanin.
2: Di ba?
1: Kaya kung saan niya itong boksidor?
2: Ni Asi, kaya matiit, yatong angkol.
1: Si, kasi ito si Roberto Duran.
3: Iyarang uyuan siguro.
2: Sa, uyuan sa pag-agawan sa apuhan.
1: Lani, parinti na lang natin. Si Doy. Ganun parinti man sila kay?
2: Kaya, kanang kampanya man, kumpanya sa Glastikog Julin.
1: Ano kampanya na lang siya.
2: Yes.
1: Ay nako dito mang langay mga mali at pagkita agila sa ato ang mga viewers karon sa ato ang mga listeners nga namati sa mga nagkadiya nga mga FM station sa XFM all over Mindanao.
2: Aha.
1: All over Mindanao di ay. Pakita ay dapat diha ang mga request mga mali kay ato nang katahon karon diri sa ato ang live nga panag-uban og syempre sa di pa ta mo kanta kini ato ang programa hatod ni kanato sa
2: Santon
3: Vitamin C.
2: Og Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Ay kalimot mga maring aron nga mas malamit ang imong ngisi.
3: Mag Santon Vitamin C.
1: Pamatod ay daw bi.
2: Sige.
3: Ana po ni mong idol o. Oh, nana ginagawan. Ana si Mitch Jurong. Oh, mga iyotar, barako o mga nawong.
2: Basta kayo.
3: Barako dyan ay kag nawong.
2: Kana si Mitch Jurong, ako agay ng tuduhan ba? Tanawa, makita na ko na si Mitch Jurong, di ba?
3: Na. Kaya hot ate Josepina, tinambunan sa good morning mga katropang beauty sa Tagum. Happy Friday sa inyo dyan.
1: Aba, happy Friday sa...
3: Krambag. Bugkaon, Lantapan, Aglayan, Malaybalay City, salamat.
1: Hello, oy.
3: Philippines 8400.
1: Abay, pababa, kompleto. Kompleto,
2: napaisip ko, sip ko, no?
1: Mga mari, paki-share po dito ang programa karuno. Ano na po yung makakita, mga mari.
3: Share, sad. Ana po si Nining Garcia, Aracia, o nga. Hi, mga maring, morning.
1: Yes,
3: hello. Nahanjo po mag-request ang beautiful girl ni Jose Maria.
2: Jose Maria Siso.
1: Ay, uy, patay naman
3: ipit,
1: to. Uy.
3: Ipit naman to.
2: Ah, naipit. Itip na.
3: Itip na.
1: Naitip naman to siya. But anyway.
3: Naipit, kinaitip. Ano di ay?
1: Kaya siguro ninyo, higayon nga madungog ng kantahan. Uy, kag-request kayo na siya mga bayot.
3: Sige, ay, sige. Si Ate Josepina po, nag-request po siya.
1: Onsay request?
3: Take me now, kantahan na Inday Tanine.
2: Aba!
3: Ay, ay, naka General Santos, oh.
2: Otra sa bayo.
3: Ana niya, ana siya, oh. Mura manik si Dora ang si Dora Tia Zaria. Tira mo, tira!
1: Nakaloko sa inyong beauty ba yun?
2: Gani.
3: Ba't hindi ka mo si Mocha kong ilok, ha?
1: But anyway, so takaay mo niya ako, Kwan B, ka ng beautiful girl.
2: Oh, take me now.
1: Yes, kaya asa kayo magkanta na beautiful
2: girl. Ikaw magkanta na...
1: Hindi kayo, beautiful man siya.
2: Beautiful man siya si
1: Pamino. The most beautiful man siya.
3: Di mo ko kapanuhan na kayo, oy.
1: Ay, ikaw na lang siguro kay...
3: Master, bugaong mga masiwa.
1: Bugaong ka.
3: Ikaw na niya po, Master, bugaong man ka. Si Lolo Brun man yun.
1: Ikaw mo rin, lahat lagi silang dagway.
3: Apit-apit lang kung naiwa, bangas ko niya.
1: Mamura
3: na
1: si Brun.
3: Na siya. Aramio Amogies, good morning, three sisters.
1: Aba!
3: Blooming naman si Maring Erika. Aga!
1: Thank you.
3: Maayong buntag ninyong tulo, mga request po ko.
1: Mga request.
3: Larawang Kupas, taga Trento, Agusan, salamat.
1: Hoy, mga taga Trento, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, mga taga La Libertad, sa mga taga
3: Esperanza,
1: Rosario,
3: Esperanza,
2: Bayogan Uno, Bayogan Dos, Bayogan Tres, Bayogan Cuatro, at Bayogan Cinco.
1: Sa mga taga Santa Josefa, sa mga taga Beruela,
2: taga si Simon,
1: Palong man na uwi.
3: Nabot pa rin si Simon.
1: Tara ba si Paribubong rin niya? Timbaya si Paribubong, kanyaron sa Santo Tomas.
2: Ay, na si Paribubong rin sa Santo Tomas. I'll be pure the sun.
3: Gikan po niya kay Dominador Senior Tagal.
1: Kasi kaoban niya, kasi kaoban.
2: Siyempre, yung ikagaw niya si Paring Kate.
1: Nakapultang ko.
3: Kantahan na diyan. Sige, yaw-yaw diyan.
2: Check. Asa man ni? Sabotahin ni.
1: Sige daw, kining usa ko no.
2: Check.
1: Kining usa kay. Halo?
3: Tuplok ka siguro.
1: Tuplok ka
3: siguro. Ay, wala pa na. Wala pang operator.
1: Wala pa na. Nakuan pa si Sir Ralph. Sorry, Sir Ralph.
2: Sorry, Sir Ralph.
1: Hello?
2: Oy, natay dayo ron ha, kay
1: Vijay. Itso.
3: Itso.
1: Mo-accept may dayo ron ha, kay Biyernes man doon mga maring. So, doon natay...
2: Dayo Serie.
1: Dayo karon diri. Dayo, saan sila ko na?
2: Dayo Serie.
1: Dayo Serie.
0: Check.
1: Ato ang katropa, okay. Ano na pinakaunang kanta? Ato siya natin sa Turbo?
3: Yes. Ana pa si Richard Toto, ana siya nga bilog na naman ang buwan.
0: Aba.
3: Malihaw ko kanta Master Inday.
0: Sige.
1: Ana na kanta gikan sa tuang kauban nga usa ka waray. Wherever you are. Bara man si Romy.
3: Kisa ka Romy.
1: Romy store ba? Ayoko. Ay, Maring, lupa sa una, Maring. Yung kanta-kanta nito sa una, Maring.
3: Saan na, Maring?
1: Sa Mankilang?
3: O, sige, kanta niya, Maring.
1: Kanta siya ka ng My Way.
3: My Way? Oo. May ganyan, wala ko sila.
1: Ako ganyan nga, tirahin na lang. Siya sabi, kaya mo lang kikulangan.
3: Anas, Pesce, Jonathan, happy ni Mayor May. Okay na lang sa LGO, ipasok ko ang mga katropa.
1: Oh, good morning kang me or my okinlay sa LGO ipasog ong kat ba? Good morning mayor.
3: Hello mayor.
1: Okay, syempre kang Jonathan Lee Soriano, salamat kaayo pare Jonathan. Ako pre kagada sab. Ano na kanta diay?
3: Sige lang, chat lang tayo. Ay, sila Jonathan, okay, sige lang kaon ng manok pare.
1: Gani.
3: Sige na sila, pakanoon sila ang mga constituents.
1: Paano ka na si Jonathan ka na? Kalaro, ako biya ka na sa Gabs, Maring. Jonathan.
3: Adi ay?
1: Nag-aisa lang, ano nang tagom ka na? Palit o ligid na. Kitan na ko yung Gabs. Adi ay. Ako ka na sa Gabs, bro. Isara ka buok.
3: Ayaw ka ba?
4: I love you forever.
1: Chat, Marie. Hoy, good morning kang SM Going Merry. Mga taga Wonder Radio, good morning.

0: tama na, tama na. Okay, so not na naman. Ah, next song.
1: Grabe,
2: eh. Grabe. Grabe kayo ni kanta.
1: Grabe yung kanta.
2: Uy, nakabalo ba ka maring? Kanaad to maring?
1: Happy to kasi misilip dahil. Kaya ni kanta naman si Sugod.
2: Kaya si Jose? Kisa.
1: Si Jose.
2: Ang problema kaya ni kanta kaya si Tober man.
0: Oh, si Jonathan Lee Soriano. Babilong na. Aba, request ko Call Me by Dennis Diang. Aba, si
2: Call Me?
0: Call Me. Aba, si Marindaria mo yan.
2: Si Dario, makata kayo. Mura man si Dennis.
0: Aba, Dennis Rodman.
1: Nasa itong ibabaw?
0: Ano na siya? Asa ba ito?
1: Mangloot ito.
0: Ito isa, ito
2: primero.
0: Sa ito isa ito? Sa ito?
1: Take Me Now.
0: Take Me Now.
2: David Gatis kantaan niya.
0: Ah, yeah. David Gatis.
2: Hello?
0: David Gatis.
2: Take Me Now.
0: Take Me Now by David Gatis.
1: grabe.
2: Kadali lang ha. Kami, agi may kagita na inyo mga request. Kaya wag may kikahadlukan. Sukma. Mas kusog na kikahadlukan din eh.
0: Si Dave L. Hineralaw. O si Rostom. O birthday po day karon.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday. Happy 5K. Sana all.
2: Katay sa siguro na Master Oy kay Kwan, good birthday, good.
1: Ah, sige, ato sa kanta na ito, mga birthday celebrant.
0: Sige, okay. Ladies and gentlemen, ano na, mga birthday celebrant.
1: Wala, magulahay, mag-operator ka rin.
0: Okay, sige na, kunya na lang.
2: Nabot na operator. Operator, kantaan sa na mga birthday, mga ga-birthday ron.
1: Okay, daghan kang ga-birthday day ron, Oy. Ikaw, sana, backing.
0: Happy.

0: Suyo.
1: Okay, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: Okay, dagang kong salamat. Sanang okay. Tanang na birthday. Last tanong ninyo karong birthday.
1: Ngayon, ngayon, ano? Ano man, ngay?
0: Sunod tuig na sa...
1: Aba, birthday naman sa ninyo sunod tuig.
0: Nahit mo kayo mo birthday na po sila sunod ugma. Ma.
1: Sa'yo sa'yo kanta na.
2: Kasi ka-request anong kanta ha? Hello?
0: Ano ang nag-request? Ano yung guys? Si Ate Josepina.
2: Sa mga taga-bukid nun, kining kanta para ni kaninyo, paminawa.
1: Sige ha. Ayos sa palunga. Shout
2: sa... Shout sa mo, shout.
0: Pabalos.
1: Pabalos.
0: Pabalos.
1: Shout, shout. Ako. Ako, Maritaria. Doon kayo, doon kayo ko
3: nag-a-target.
1: Shout sa'yo.
0: Ano pa na yung game tank niya, Day? Maring.
1: Wagon Maring, ha. Kabalo, biyadyo ka, ma. Ako, pati doon kayo, nag-a-a-a ko, nakandoy, ani nga, makakanta ko sa radyo.
0: Adi, Maring? Yan ka rin, nakakanta naman ka.
1: Nakakanta ko niya. Kaya mo silingan, nasa baan man kayo, kasi makanta.
0: Adi, ay?
1: Oo.
0: Oh, shout sa'yo, shout sa'yo.
1: Shout sa'yo, bebe.
0: Marmaro, diliman mo ito plop.
1: Ikaw, Maring, sa may mga kwan din eh. Sa may experience mo din.
0: Nalipay po ko, Maring, eh. So, kan dadabog ko sa radyo, nasigil akong bijoki.
1: Ama. Ako ang amigo ka si Dave Hineralaw, kay iupan ako si bijokihan, ang Jaro, kay ginala niya ang asawa, Maring.
0: Ate, ay?
1: Okay. Pag-romansan niya si Jaro, ningon siya sama ng atog ng mga bata. Lala niya kasawa ang Jaro.
0: Grabe. Siyat sa.
1: Lala me.
0: Parang kamot tong. Parang kamot.
1: Maring. Kanan nagkanta? Kamata ka na nagkanta, Maring?
0: Oo.
1: Ang silingan na naman rin, nagsika pahapanal siya.
0: Ayan, kisa ka nito, kisa ito.
4: Sigaw na.
0: Ganahan pa ka makanta.
1: Grabe
0: ka, Maring. Malaho pong mamunin ang kanta.
1: Gilalim man niya, Maring. Kana ilang lugar, bagsakan mo na, lapo ko na kayo. Gato ka dito. Gato ka dito, Maring. Grabe, kaya. Grabe na nga buwan sa Maring, oh.
0: Grabe ka lang kayo.
1: Ang nagkakuyaw na niya, Maring. Kay,
0: ano man na niya?
1: Naligo na siya dito. Ibakla na siya kay nanay ang suot, Maring.
0: 60. Ayun pa, 60 niya. O na yun kasi masilingan.
1: Ah, siyat sa Maring, oh. Siyat sa.
0: Siyat sa.
1: Maring, kailan ko na nagkanta, Maring. Pero ni Aksyo ka, mahal na nagkanta, Maring.
0: Mura ka masakuan eh, ang nag-request, hindi masabtan. Ah, relax lang mo sa nag-request, ha?
1: Relax naman, ha?
0: Okay ka. Okay,
1: Maring. Pinipilang ibayad na ng kanta, Maring. Ito lang nabayaran, Maring, para mundang, Maring. Oh, yun, bayaran dito na ito, ha?
0: Hulogin, siguro, niya.
1: Hulogan na ito, Maring.
0: Hulogan, eh.
1: Thank you. Okay, oy, salamat kayo.
0: Salamat, gandang regina ni mo.
2: Salamat kayo, naulaw na ko, Maring, oy.
0: Adi, ay. Napanay kayo kauaw.
2: Lain kayong tinanawan si Dave Hineralaw. Lain kayo siya tinanawan sa kuwa, Maring.
0: Ano pa si Nancy, oh, kakute ang mo.
2: Thank you.
0: Madunggan pa na ito, Nancy?
2: Madunggan pa na ito, kasaba mo kayo ni mga kuwa nila. Gainom niriya sa kong mga silingan.
0: May palahobog sa tapan.
1: Ano yan, si Ruin Carbonara. Ruin Carbonara, good morning. Mga sista, pakitibayan.
0: Ano pa si Miss Jorong? Nice looking boy si Master Ai. Kay usahay, lamu na lang ang request.
1: Kisa siko si Miss Jorong? Miss Jorong, last time yung kanako, Miss Jorong.
0: Ano po si Din Luna? Good morning, mga Marie.
2: Sa ingon.
0: Naulian, naunta akong iro, di kalintura.
2: Wala. Sorry, Din.
0: Pagka akong iring, request na sa kog, bikining itim.
1: Oy, si Udisa, kanila. Kaya sigurado natin na kay kanila.
2: Kisa mo lang siya, be. Kisa na.
1: Mga Marie, asko pila, tagpila, ang box sa Santon Gold Coffee Mix. Anhidere, kahit tagaan ka namog, nindot kayong prices.
2: Kisa na sa akin, kisa na.
1: Si Odisa.
0: Nani mga prices din na?
1: Nani mga prices?
2: Kakisa mo ng account.
1: Account ulo. Katong
2: isa, katong isa.
1: Dili, wala na.
0: Sulong na nam, sulong ka nam lagi.
1: Sulong ka na lang. Halin pa siya?
0: Plaster na siya. Again, halin na
1: nako. Halin ako.
2: Hoy, nabay sa'yo halin ka ron. Duha ka box nga.
0: Sulong ka na. Oy, ayay ka. Dalayon na ito nis. Goodbye na siguro.
1: Goodbye na siguro, Miane. Kasi okay na yung magpaypay, okay na yung magpaypay na. Ulan, okay Sobos? Ulan?
0: Gods na?
1: Okay gods na, gods na.
2: Okay na, kinilom. Maon na siguro
1: tayo. Talanay, malatayo na. Ako, ah. Ako,
0: ah. Ang jokes mo.
5: Ayaw naman.
1: Oy,
5: okay na. Okay na, sinong babos amo.
1: Nanay, malatayo na. Lagi, matangin, malatayo ang gamay.
0: Ano po, si Rowena Carbono. Rowena, Anja, good morning, mga sista.
2: Hello, eh.
0: Pakitimbaya ko na Percy Francisco.
1: Oy!
0: I love you, og si Wendy Carbon.
1: Aba.
0: Namin na may dire karon sa Kamansi, Sambog, Jocorilla.
2: Aba. Thank you, kayo, ha?
0: Tugtog, sana eh.
2: Sa mga onsa, siguro ta?
0: Pakitugtog na lang, giparumpa ko na.
1: Agi pa doon, sige, sige, agi, kumot-kumot.
2: Agi kumot ko.
0: Ay,
2: birahe siguro kanta sa.
1: Ay, kani siya. Ay, kani siya may kanta.
2: Kumot-kumot.
1: Kumot-kumot.
0: Bumalos mo.
2: Kumot-kumot. Kumot-kumot.
0: Bumalos mo.
1: Ah, si, si, si.
0: Mga maring, the quiz concert is over. Si kayo na, taas kayo na.
2: Ay, kumot-kumot lang. Kumot-kumot.
0: Si Ron's right.
1: Kana, kana.
2: Hindi kumot-kumot.
0: Ani, nimisin sa good general. Salamat sa great nalipay si Kati og mga master.
2: Aba. Hello, Ma'am Kati.
0: Daghanag mga master, oy.
2: Mga Marie, request ko kanta. Malabasa naman na siya, eh.
1: Pagkatong ikumot-kumot,
2: Ralph, Sir Ralph.
1: Kay ato pa ko nun si Maring Daria.
2: Kailangan na guragaluyang ba? Nga kumot-kumot.
0: Ang bikining itim, ayaw kalimti, ha?
1: Ilang doon na.
0: Kaya basa. Sama na, eh?
1: Depende na na siya. Itim ba? Asa naman,
0: wala
1: oy.
0: Wala na halay.
1: Wala na basa. Asa naman daw.
2: Asa na daw ang iyang bikini?
0: Asa na di. Ay, sumpay mo niya, oh.
1: Asa man.
0: Pero nasumpay, mas konti para pagbasa.
1: Naliwan.
2: Asa na?
0: Baasa.
1: Okay, ano yan na? Maring Daria, palakpaka na to, be.
2: Ladies and gentlemen, tiya Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan, nakaroon din sa studio. Gikomot-komot. Ay, kamulong ba ka, Maring?
0: Daag mo palagi.
1: Maring, grabe kayo, Maring. Ako, Maring, sa tiya taka. Nagandangan na gagawin na siya at Maring.
2: Sa una ba, kanta po ko ano yung kantahan eh. Kanan sa pikastibol ng kanta, lahat kayo sa kakuha yung...
1: Kamalong ka ang last na kanta na, Maring.
2: Asa na?
1: Gisuntoy ang lobot, Maring.
2: Gisuntoy?
1: Gisuntoy. Ako, Maring, wala ko yung problema na. Kaya... Mga inani nga kanta. Ganahan man si Deep Luna na. Deep Luna niya eh. Sama na.
2: Pero kini si Mitsuro. Tuduhan ganyan mo ni siya, Maring.
1: Kaya si Mitsuro. Kamay nilang ginigpikil ako yun.
2: Tuduhan ganyan mo ni siya.
1: Tuduhan ganyan. Manugap yun yung aslo mo. Alas doon sa kanlawan mo.
2: Mura na kakaong sambang.
1: Ah, usap mo ni ay. Kataro na, ha?
2: Kini Maring ba? Kami nang itagaan mo kani Anto Maring.
1: Ah.
2: Dibuyaan sa Bisayan, Maring.
1: Buyaan niya?
2: Wala niya masabaw, Maring.
1: Kaluman.
2: Nakabuhin man niyang manok.
1: Lain ang nagsabaw, Maring.
2: Silingan nagsabaw, Maring.
1: Mabot ito hanan ni kayo sa ay magol. Dangagod man buti.
2: O gani, no?
1: Si Kwaday, si Wilma Joaquin niya. Dilini ka nito. Duhan na ito ni mo.
2: Ay, nabuhin na si Wilma Joaquin. Wala. Pamalagi niya.
1: Anya, mabot man ito niya.
2: Ay, Wilma Joaquin.
1: Si Pina Tinabunan, tuduhan naman eh.
2: Si Juan Rebala, si Jonathan Rebala, kaya duwala man siya dito. Si Dave Hinalao, salamat ka. Sa una, gina rin ka kayo.
1: O sila sa una niya eh.
2: Gini siya, Maring? Dugay pa ni Mahubog Bayuta, Maring?
1: Kuya, pito kini kayo.
2: Dugay ni Mahubog? Dugay Mahubog ni.
1: Ano, maan mo ba?
2: Wait a minute. Tulog ka, container nga bahal.
1: Grabe, oy. Maring, tulog kayo lang yung tato. Tanaman lang siya tato, Maring. Sa Cyclone Wire mo na yung tato, Maring. Sa pitas kay Kwan, ganyan nga barbed wire. Lili,
2: kanahan ko ka na siya, kanahan. Katong wire ba nga, hikot sa butito ka niya. Ginagait sa butito.
1: Siya.
2: Sa bahas kaguwang mo eh.

0: Basta, la mosca y le reclamo una fiesta
1: sin volver. Hola, van a salir los bolos. Si quieren decirle a mi niño.
2: Kanto kataha mga marin, ato to kanata sa santon vitamin C. Santon vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, santon vitamin C, alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga parmasya at butika. Yan, okay
3: mo, undangin na.
2: Hoy, naay na kanta, paminaw mo, taon o rap. Sige na mong tabi diya, yung pa si Nancy Camilo.
1: Kaduhay na marin, waman si Joaquin marin, si Wilma Joaquin marin.
3: Suko si Romeo marin.
2: Sabah daw kay mga kagwang.
3: Sabah as mga kagwang.
1: Romeo, kuala sa Romeo, kaya enjoy lang sa Sabah. Sorry kay Rom.
2: Sorry, Rom.
3: Sa amin ni Romeo, imong request nga, pati managana mo singit.
2: Ano ko itong oras, mga igala, alas 10:44 na sa buntag. Ay, kamang kahawa, ha? Mabalik may human lang, aning ang pipila ka mga pahinomdom. Yes. Siyempre, ato ang drama, taoto din niya ang atangan. O inyo mga request, para i-comment kay ato na taga-apagtagad sa mga pagbalik. Kini ang XFM!
1: Exciting!
4: Should stay.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
2: Exciting!
3: This Time Check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Sipat ako, dili man jud ko hilig og kape pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni salawas, kawala dog stress. Ako as siyang gisulayan, nagto ka adlaw, nagarang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayo ni siya sa tuwa.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Balik ta maring Erika o kaya si maring Dario to pa sa gawas nag nagtawad pa sa yaha nga gigta niya okay na nangatanggal ang mga kuano ay mo kasi nangatanggal ani niya
1: kaya wala niya matarong og hikot mga maring.
0: Oo.
1: Ay nako mga maring alas 11:11 na atong oras kining oras hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas maka mas maayo ato ang paminsar ang ato ang panglawas mga maring ha. Dapat pili ta sa pagpili sa kape. Kaming untag kape mga maring nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix og ang Santon Gold Coffee Mix. Og do na pagit tay premium D3 coffee mix mga maring. Tulo ka mga healthy nga kape among gina hanyag niya kaninyo mga maring ha mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Dili ang maayo ang kape nga dunay tatak nga yes to health. Aron dili ka maring ma kaya kambi ang mga piki ron na bayot ay.
0: Oo, kinalang naitatak kayo sa 12 taon niya. Ang yang ribitin niya, ang iyang kwan, kung siya ka nang nanay siya, dili siya hanap-hanap ang iyang color.
1: Yes, clear kayo. Murak ang naka-clear skin.
0: Oo, murak ang, klaro kasi yung mata, murak ang naka-Vision X Plus.
1: Sakto, correct. Ag syempre mga maring ha, ag mapalit sabda sa to ang Yes to Health Clinic na diri na himutang sa Tagum City. Kung nakakaroon diri sa Tagum City or Davao del Norte, Davao de Oro baka mga maring, kung nakay mga transaksyonis diri sa Dakbayan, at to lang sa Ganti Road, New Public Market na sa walang abahin, tapad lang sa Mr. DIY. Kaya ito ang Yes to Health Clinic. Pangita lang si Doc CJ Nidruda alang sa libre nga check-up. O kung mapalit lang ka sa produkto, pangita si...
0: Palangga!
1: Kumusta naman si Palangga? Wala naman taka to dito eh. Wala pa taka...
0: Ala pa si Parimbubong ah. Susaptan pa rin sa mga kasikatan sa una. Kali lang kayo, dili naman yun tamo ka rin ka. Turbuhan na lang yun na ito. Ano siya? Kapol ka dito, mami, namalit na may ako sa palingki.
1: Dito siya, nakit-ano niya?
0: Nakit-ano dito sa gawas.
1: Iyasad na.
0: Iyasad na, po. Sige.
1: Parang naluya man si Tiyan.
0: Parang luya man ang isaw, parang may ganang paksan.
1: Luya man kayo, maraga. Parang
2: naibtan man rin.
1: Ganina, kayo mura siya kag si Kinsa. Karon kayo
0: mura. Parang naunsa.
1: Luya na kaik ka.
2: Sabi na siguro niya, Marin.
1: Ay, nako. Ah, doon na pa yung mga kuwan niya?
2: Ang sigundahan karon mo.
1: Ha? Doon na pa tayo. Doon na pa tayo.
2: Hindi na ito binilan si Paribubong.
1: Ay, kaluoy sa ni Paribubong. Ay, no, nakamun na siya parinti.
2: Nakamunabili nito 5 katiis ba, no?
1: At ato ang live karon sa Facebook, mga Marin. Ibalik ko ta sa ato ang Facebook live. Pakilili daw dihan yung mga Marin. Kung napapatay ang mga
2: si
1: viewers.
2: Harold, napa.
1: Shout out. Thank you.
2: Parang kasing dito mag-imini mo, Harold.
1: Kang ni Nita Balderosa. Salamat kayo, Ma'am Nita. Yeah. Good morning, XFN Tagum Philippines. Salamat kayo sa mga namati karon. Sa mga nakaroon sa inyo, mga nagkariya nga mga radyo, mga maring standby lang mo, di apakusgan yung radyo tungod kayo. Kami ang bahala sa inyo, adlaw nga Biyernes. Sigurado nga lami kayong Sabado, kayo na niyagi mo sa Biyernes. Hindi nakatunin mo karon sa ito ang CBN sa pinakadidling programa sa radyo.
2: Yes! Ang mo kini nga radyo maring nga kanang talagsaon lang ang makita ni mo.
1: Murag luya na jud kay ka mare.
2: Busog kay ko mare oi sa
0: maring. Wala na siya ka kuan nalanag siya.
1: Nalanag.
0: Lalimang ka siya rin nagurot sa isa ka 1.5 na urins.
1: Urin? Grabe ka ayo.
2: Isa ra magud to urin lang.
0: Urin lang oh, gislindron.
1: Di ba naman to Sprite? Nawala lagi Sprite.
0: Ang ko. Ito sa U-box oi.
2: Nawala lagi may wag declare.
1: Di ba duha man to kabuk atong ipapalit? Meron na gina.
2: Ano yung cooks?
1: Siguro na ito niya mga maring.
2: Okay. Dito na ito binlan si Paribubong.
1: Ay, balikin siguro itong nag-request. Uy, kaya ito sa siguro silang lingawon kadali. Kaya na, nakuan biya ta ay na medyo nakuan ta kakuan.
0: Bikining itim ni Dinluna.
1: Bikining itim ni Dinluna. Ito ni Painungod sa ito ang mga sige. Listeners diri sa General Santos City mga maring. Sa mga kuan karun, sa mga mananagat, sa mga nakakaroon sa Peace Port. O naa sa mga airport.
0: Mga portal guard.
1: Yes. Asa pa, dapit sa?
2: Sa port. Ano may lain, yung mag-iurot.
0: Grabe, uy. Ganahan yung kayo din niya. Ba?
2: Naman siya, mas panubagong naman. Hindi na ko kalihap pa rin. Lain na kayo.
1: Kung gukuro ni Marig, wakwak, sakpan Marig.
0: Asa ka, gipamunta ka din niya.
2: Tumuyak pa rin, oh.
0: Ay, mag-jogging mo ni siya.
1: Ay, nako.
2: Gaan na kayo kumarin niya. Nigamay mo rin.
1: O, ito kahit nag-bikining itim.
2: Nigamay ako ang kanang-gaan ba? Nigaan ko.
1: Bikining itim. Saan mo dilod siya? Saan mo na siya kanta di ay?
2: Ang lahat po na siya nga kanang-gaan.
1: Lahat po na bikining itim.
2: Pareha na lang siya ang tugtog, pero

0: Siyang lyrics.
1: Kisa kayo gasuot ang bikining itim, no?
0: Si Blackjack.
1: Si Blackjack.
0: Tawag ka na siya si Black.
1: Kay itom kay yang ikigol.
0: Ikigol, ha? Itom kay ikigol. Pero bagay na siya, Maring, utsa nga dula, Maring. Pakigol.
1: Pakigol. Ay, kung nang gadawa o mga pickleball.
0: Bawa na siya, Maring. Pakigol.
1: Kuyaw kay si Kuan Maring, uy, kay si ang uban, no, kay idol man kay na si, la, si Alex, si Ala. So, karun, nagduwa po sila pickleball, bahalag, dili tinis.
0: Tinis, gamay man ang tinis ng pickleball, Maring.
1: Gamay na siya, no?
0: Tinis, yapon siya, pero gamay lang.
1: Pero lahi man na yung paddle, uy, kay murakahoy man siguro na.
0: Dili man nakahoy ka ng
1: plastic na.
0: Naman ay gumagod ang ibabaw sa yung padding. Sa iyang padel.
1: Mao ba? Nang... Kuyaw sa da. Mosuway siguro taan na.
0: Hindi, dala lang tagtantaran mo rin. Kasagaran yung pandala yung upan. Tantaran kay Brato man.
2: Palo-palo na lang di ay.
0: Di ba? Pwede, ayun. Bugsay.
1: Ano ito, maglamay lang nga rin.
2: Sige, sige.
1: Naan naman ay diri ang ito ang...
0: Nanay sulat?
1: Nanay sulat di ay. Gikuha na ni Master.
0: Ito ang nabigyan nga rin.
1: Iyahan ang gihimay diya kay... Kuan gidaw kay nang sulatan ni. Nya na kadali ha kasi sa ning gilili diri akong mobaning sulatan gipadangat ning atoang tulumanon mga maring. Ay nako. Ay, mo gidai ni siya maring.
2: Mo gidai na.
1: But anyway, kini ato ang programa mga igala, ang gipaluyan ni sa mga brutong gigama sa Yes to Health. Naguna permente di ang Santon Plus Gold. Ano klaro kay tong ab ni Tia Dani.
0: Dire maring, oy. Kuan lang to kanang din.
2: Dito dog aboy, maring dito dog abo tutut.
1: Ototo.
2: Ligi kasi ang baba dito ni buo sagak.
1: Oras mga maring alas 11:17 na.
3: Aduna ka bang isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban na mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
1: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakasugwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

sugo mayong pamatasan. Tukuti ako nga makapadayag sa kuang pagtahod kaninyong tulo. Mga maring, maring Erika, tia Daria o master. Ako si Ellen. Nagpuyo din sa impasugong. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa diri sa mulugar kay Galanog-lanog yun. Gani, malingaw miyan ang inyong mga joke niyo, bisag saba kayo mo. But anyway, mga maring, gani akong suwat karon bahin kini sa kuang kasidatian nga akong nahiwaguman karon mga panahon na mga maring. Kay sukad lamangod mga maring, nakasuway ko aning itawag nila o ganing lawas nung panginanglan. Kaya ako magod mga maring, kuhan magod mi mga maring, kanang lamagod akong mama, lamagod mi nag-service, magod mi simbahan maring ba? Reliyoso nga akong mga ginikanan mga maring. Gani, ako ang papa, naga-preach ni akong papa. Pero maring, sa pagkaamigan ako ani ni Jean Maring, din na nagsugod ang akong problema. Para nyo masamtan kung unsa kini. Iyon na ano yung mga pangitabo.

0: Hoy, Ellen. Ikaw ba? Dugay na kitang amiga ma, pero wadyo ko kakita ni mo din. Kada sayawan na to ba nang magtanaw radyo ka?
1: Uy, di ko kunahan uy niya. Mailang po ko uy, kaya abi pala on sa iskasultis mga tao nga. Kabalibi ka sa kamangirikanan nga ka ng aktibo dito ayo anang kuan. Pakikuan sa simbahan.
0: Mawgani na kung kuan. Pero pila na ba edad ni mo? Na naman ka sa saktong edad. Na naman ka sa mga 25 naman ka.
1: Oh, gani no, pero apa yung pasway anang kuan?
0: Wapag katrayo ganang kuan, no? Ganang jir-jir, no?
1: Uy! Ah! Uy!
2: Ayaw naman!
0: Kuan, no?
1: Wala ko katilaw, no, ni? Yung sakay, mabadi ko, eh. Hadlok, ano, uy?
0: Uy, katawa ko ang mga amiga sa Davao, kabalok ka?
1: Asa ato?
0: Ay, na ko yung mga amiga sa Davao, no? Mga classmate ako, kay kanang ganaligi, yun, pwede yung mag-inom, eh. Yun, pwede siya majir-jiran siya mga amigo.
1: Yuck!
0: Oh, katawa ko, mga amigo nga silang bro, eh. Ikaw, no? Kay kuan, kay ka?
1: Uy, wala pa na sa ko ang time akong nahuna kay.
0: Uy, tilawi, uy.
1: Hey, di ko, uy, yuck, iyo, yuck.
0: Ay, tilawi ba?
1: Nilaki ko, lain man ka.
0: Wala mo, di man mo tilawan. Uy, lamig mo na kaayo.
1: Lami, gede na kaayo.
0: Lami, uy. Sila Nancy, gani. Sila Nancy, Camilio, gani. Naka-tanara ko na sila.
1: Mauba?
0: Oo, kala sila Sinita Baldirosa.
1: Uy, mo inong kong gi... Nagtuyok-tuyok lang sa kong nahuna ba nga unsay mga imagination unsa dyan sa kalami pero hindi ka wasa ko eh.
0: Well,
1: pasa ko anak kay.
0: Kuy, lami, lagi na.
1: Sure ba?
0: O, kanang nga. Ligi na niyo, ligi na kay pangatag ba nga kalami?
1: Uy, mo na akong naiyon sa uban. Pero, but eh, kanang masama nga anang isigutan, kulbaan ko niya. Madlo ko ba siga na makatunong tag kanang dako kayo guan ba?
0: Uy, mas ayaw sa guan niso at ng mga dagko kay maglisod kaglakaw anak.
1: Kasi may mong hilingan niya gamay din. Sige si Harold.
0: Si Harold.
1: Dako lagi na siyang tao.
0: Lagi.
1: Kasi dako nang iya ha, uy.
0: Dili kay basta mga tambok, mga gagmay, manag mga guan, nagagmay pa lang mga tabadido eh. Talaga mo sa... Sige rin na siyang talaw, tanaw sa imo ha.
1: Yun, sa oman ako, alam ba, kalitan ako sa inyong Harold.
0: Ayaw, ayaw
1: po na. Jirjira ko, biyana.
0: Papala, sa paigot, panahidang sa panahon ko.
1: Uy, mapahabot ko ka ng hanggaton ko, uy, kaya pa lang, brikat ta.
0: Ha, po gano eh. Pero itry ba? Para makatilaw sa daglangit, uy.
1: Ikaw, kapi na ng mga katilaw.
0: Mga... di na maihap.
1: Kabaw ko, mamaray ka ng hanitin na kay ka.
0: Ay, na-train, magubong lin-lin. basta, sige na. I-try ba?
1: Sige lang. Sige, inan talang ka. Basta kay...
0: chikahi ko, ha?
1: Lagi.
0: Antay ka.
1: Ay, hadlo ka ani, uy. Basta, inan talang ka, ha?
0: Ay, pag-shave daan.
1: Uy, ano man?
0: Para, waisami.

0: Kapalo ka nga gusto mga tika kayo.
1: Hmm, tuwa po niya mo, Harold.
2: Harold, istorya niya ba?
0: Tanong ba?
1: Ano sa maroon?
0: Ay, may vibrator lagi ay.
1: Uy, nandahak, ana. Uy, Harold.
0: Ah.
1: Kaban, ako'y mga nadungog ang mga chika dere sa Purok Uno 1-A.
0: Na,
1: sige ko na kag sisikot ko na kanang kuan na kay gusto sa kuwala ino ni mo uy
0: kabalo kay Ellen
1: sa lait ng tao na ko may bawaan dili man
0: kabalo kay Ellen dugar kay ko na kag gusto nimo
1: tama tud idobi kanang gusto jud ko nimo
0: sure
1: nganong ba? Gusto man ko nimo basic idobi
0: eh lami kay ka
1: la
0: are are
1: hello
0: ibang panampot palandaan
1: majorjira na kakuan ni
0: Okay mo bilis pud dia Ellen
1: wala ingon ko
0: ya ani mo Ellen. Pwede mo kakos gamay pa kanang murag lami mo jud kay kakas.
1: Uy, di pagaita uyab pagdakson ko nimo.
0: Ayaw na sige ko ang payab uyab. Pag human diha diha na ta mo sabot.
1: Nya. Si sabot.
0: Nga. Kita na.
1: Na ina ano oy kanang mura man kana ang kuan kanang kanang
0: kabalo kay Ellen sa. Ano mo kana Ellen kanang sa una pa manggod. Dako na kay gusto nimo. Di lang nako ipakita kay murag mo action tag kauaw kay.
1: Bahala na ni. Wala ba kayo?
0: Ano mo ko na, Ellen? Pagkakusabi, magdalikod.
1: Bahala na niya. Wala kayo kagusto kang Harold, pero for the sake na majorjiran lang ko.
0: Usapin ka na, yaw-yaw. Pagkakusabi, anak.
1: Agi. Ayaw pa. Anong, ay mo muna. Nasa mo na, ay mo ginusol sa kong likod. Harold.
0: Ano ko kami?
1: Ginoo ko muna ba niya? Harold.
0: Ellen.
1: Hinaya lang, ha?
3: Ayaw, mga maring, naubukan niyo kong Harold. Sakit siya, primero, pero kano kaya, wala man kay gamay, magudang iya, ha? Kanya, di ba yun kay Gahi, kay Marag, paminaw na ko, lumilumoy, kaya nga naging kusahin nga, sa ipagtunin mo ako, Harold, kaya nga, parador, kay Sudlag Pinilo. Pero, nakuhang yun, nakaingon yun kung, lamigid siya. Lahingid ang feelings. Muto, milabay ang mga pilakaadlaw. Mura mag ka nang, nangita na ko sa lasa sa akong gibuhat ba? Muto na nag-istoryahan na imita akong bad influence nga Amerika nga si Jane. Mag-inanay mga panghitabo. Sa?
1: Lagi day.
3: Grabe, no?
1: Sabi niya, istorya ha, day. Uy, nga, piting lami amoy day kaayo, no? Murag, sa murag ka nang, kananangita ko ba? Kanang-kanang paingon ko matulog, day, no? Ako ganang kidyo-kidyo, anak ko.
3: Day. Buang mawal eh. Dahil nakuha yun eh ka na bungkang na ganyan pagkapaga ni mo.
1: Ah, di po tatong bungkang kaya gamay man tukuan si Harold.
3: Ano ba?
1: Gamay man
3: tukuan. Lokoy si Harold. Ibig sabihin, wala ba ito kay plano nga. Mukuha na niya mo ka na nga. Mo try ko gugod pero gamay din kayo nakuha di.
1: Ay, eh, ako siyang ipangutanan. Siya nga, ah, ano gano'y ka nang at least di makatitir. Pero, bay, na problema ko ba nga. Masama niya ako, normal kining ingani dahil nga murag, mangita man ko, uy. Mag-imagine ko atong gibuhat ni Harold sa kuwa ba makaana ko nga. Lamik is segunda, pero magunaw-una pa kong Harold. Di na ako ganahan mo na gusto na ko kasalain ng sabday.
3: Ha? Sa ito pa, na-addict ka? Aladay, uy, grabe.
1: Okay, hinungdan, ani, day pa.
3: Dali, uy, na-feel na ganyan mong kalami, day. Di ba, no, di na ikaw pang hatag ang kalami, no?
1: Na, bisan palagig na ikaw ng kaon diha, di dyan kumugawas, bahay, uy, basa kayo na alay. Wist, day, nanakay ka ilalain, day.
3: Day, kadit lang day. Nakoy kailahan dito day.
1: Kasama na siya.
3: Si Mark.
1: Si Mark?
3: Oh.
1: Hala, payat man to siya.
3: Okay. Wala to siya tumboy og nawong.
1: Maka ako ka to siya day ka. Basi ako po na yung sinundan nga mamatay na sa
3: atin. Wala to siya tumboy day pero kakaito ka na nga. Sige man to siya kuanday. Sige man nag-anaday. Amigo mo tila ni Jonathan.
1: Ha?
3: Og ni kuan kana gani nga si Junalo.
1: Sige, kuan ako na sa sok na ako na siya.
3: Kay... sige, sige. Kay... ako ako nga tiksan, tiksan anti.
1: Tiksi, tiksi.
3: Te antiks kana ko ha.
1: Oh, tiks. Ah. Inpuhi ko dahi ha, feedback ko.
3: Sige dahi, sige dahi.
1: Naghangos na dyan ko, nilamit na dyan ko yung...
3: Kuya, kaya na dahi, kaya kabalok ka. Gibaniog ba yan na?
1: Ngaon sa?
3: Kanang, kuha na siya kay. Nang siya ganit, nag-short-short na siya, dako kayo no, law-law no niya, na nahayagan sa Subjun Life.
1: Huh?
3: O, nakuha na sa Subjun Life, katuos lang na buktun sa bata, gabitay-bitay.
1: Ang sa dito, naaday
3: eh. Iyaday itong, iyaday itabadido.
1: Ay, bangat ka na ko na. Kung dako kayo.

0: Ala naman yan.
1: Mix.
0: Tanit si Cakua nga.
1: Ay na sige, kuwan ko
0: ala. Gabi diri, ah?
1: Ay na sige, katik atik diya, Mix.
0: Ala. Si Mark man, ikatong giingon sa kong amiga nga si Jen nga. Ala siya, Giyud.
1: Mix, kapaka si Ofer, ma, Mix, oh?
0: Padayunan ako, Bi.
1: Padayunan ako, kadyapon.
0: Nalagi, nalagi ka,
1: Mark. Asa papan mo?
0: Ay, nasa kuwan, oy, nasa pikas kuwan. Kaya condition mo siya mga manok niya.
1: Ah?
0: Nagbilar.
1: Itaka sa kumpirma, Migs.
0: Mga Dennis siya.
1: Akong kasunis ba nga pinapuok pa ako? Pina Daniel Fernando
0: ni. Ala ka na inibabag nga mudag lagot mo.
1: Migs.
0: Dakuan na, oy.
1: Grabe kayo ba? Sa una, mag-agi-agi ka dyan sa tuntukuran. Dyan sa mga, dyan sa tubangan sa mabalay, Migs. Kay, kuwan pa kayo, kuwan ba? Ag-aski kagpalda ba? Karano, grabe. Pick shirt mo lang na, Migs.
0: Lain na tinanawan niya sa kuwa, oy. But anyway.
1: Migs, pick up ako sa paa, Migs. Pati agpaan mo, Migs.
0: Alam, muhikap siya. Isakan naman po niya ako ang libido, oy.
1: Migs.
0: Murang nakahuna-huna na po na ako nga.
1: Nagatilaw na ba kag nakipotana niyo ba?
0: Unsa na?
1: Nagatilaw na ba kag burat sa di motor?
0: Unsa na siya kanang kakanin?
1: Kada bang kinikuan ma'am? Kinikaon ba niya? Naman ba?
0: Wala pa Mark pero sulayanta.
1: Sinul ka?
0: Ma'am, ingon man ka nga.
1: Buon na ako niyo. Mabing ko na grip.
0: Ala. Ala.
1: Kita kali mo nagsikwa.
0: Grabe. Dako pa man sa paanga 10 months.
2: Ayaw naman.
0: Wala rin. Dito diri, oy. Dito ta sa luyo. Sa luyo ta kay kuan.
1: Sabi na naman di mo dya.
0: Oo na. Nya kadali lang kay nagprograme diri. Diri ta sa pikas quarter. Masigundahan na gid siguro ko aning kalakihan ni ay. Mark, ayo biya sabak sa lain ha nga kanang.
1: Ay di ko magsabay, di ko magsabay.
0: Ang ani ha, ing ani ang kahimtang ha.
1: Pero jug si Ilin Adarna tama gyud pangalan mo, murag si Ilin Adarna ba?
0: Mark, sige na Mark pa.
1: Di ang paan, baby, ako kapon pa ba padung sa padung sa taas ba.
0: Mark.
1: Ay, idoot akong ulo.
3: Ay, siksi man siya ubigot. Kuna ko siyang gatsun.
1: Mga maring! Grabe naman kayo mga maring. Uy, ganang nga nahigam na jud ko ba? Buto ko nga amahan na balaka na mga maring kaya mo rin nakapansin na siya. Okay na mga panghitabo.

0: Tao.
1: Ellen.
2: Tay.
1: Naway po ta na ni mo. Murag lang ko na balakan ako ni mo, day.
2: Kaisok mang naon ni tatay. Murag mag sitiyo si Doy.
1: Gikan magugos sa ako ang dito sa purok pa nag-worship ko dito. Mm. Nakita ka na ako sa kuwang cellphone sa CCTV. Murag lahi ko din mo mga ako. Nakitaan na kasbanyo. Nakagibit-bit nga murag ganinga. Gamay kayo nga dulaan, nga color pula. Ni Anto Kao, gining si Aral.
2: Lugod man ko to siya, tay.
1: O niya! Ha?
2: Lugod to siya, kanang gikan sa online nga mga baligya ba, lugod.
1: Para magdoon siya kanang gamay nga talong.
2: Ay, gikan mo ko ato nag-utan, good ba yan, na nabilin sa ko ang... Hadap sa'yo yun, pag-suit na tayo. Uy, mo sa'yo mong tuyo
1: tayo. Maraga, nabalaka na ko ni mo, day. Kaya ikaw, day, maraga, ako ang nakita si mo, day. Dili na normal ay may mga lihok.
2: Tay.
1: Hindi na sundan, taga-kausa sa CR.
2: Nakapansin si tatay sa kuang panglihok.
1: Nanimahong chlorine.
2: Nagdimpi mo ko sa CR, tay. Kadahan ko yung mga patak-patak doon sa kuan ba.
1: O niya, pagsunod na ko dito sa imuang kwarto, kausa kay nang hinlo ko. Kung sa mga naglauoy ka, kaya nanimaho malaging batong dito.
2: Mo ganit, tay. Dito mo ko nagkuan. Dito ko naggisa sa CR kay may tubig sa ato ang kusina.
1: Ah, mau ba?
2: Oh, dito ko.
1: Laruha na. Kaya ko, hindi na mauna nga ako nakita ni mo, day.
2: Lagi yet,
1: tay. Lisod na nga ako ang dakoy na sulat sa kauna-una. Parang din sa ako insulti kay di pa panahon karon.
2: Ah, wala may problema, tay. Uy, wala mo ko'y problema, tay. Ganit, tay. Ako mga amiga na ako ang asla ni Jin, tay. Okay, ma kaysa sa kuwa, tay. Kanang mga good influence pa sa kuang ako, atay.
1: Si Jin?
2: Oh, si Jin, sila Nancy Camilo, sila ni Kuan, si Romeo Amugis.
1: Sige, mo magana. Kana magana si Jin. Sige, ayo kakuan han kay ayo kayo laglag gabi. Kabalon mi kas panahon ron.
2: Lagi di na ko maglaagtay,
1: di ko. Diga mo adtong laglag lang lugar. Kay lisod kayo.
2: Yes, tay.
1: Kay pero yo mo ka dito sa pagadian.
2: Di tay, dirira ko sa kuantay.
1: Asa ka ba ito?
2: Pasugong raman ko.
1: Sa'yo, pasugong raka?
2: Dirira ko. Layo na kayo itong kuantay. Uy, sa iligan tay, ah.
1: Diyan sa may iligan, ah.
2: Sige tay, uy.
1: Sige.
2: Matulog na ako kagabi na tay.
1: Anak ka.
2: Tay.
1: Pakinom ka gatas. Para dili ka ma... Para mo gusto mo di mo kagwapa.
2: Sige na tay, sige na. Gapas na tay. Inaman ko rin ako. Ay, saon ko mani, uy. Nakahiri na si tatay sa kuang panglihok. Saan ko maning amurag magpangita, madyug ko, eh. Ugmaapon mo sa'yo ko sa kamiga. Mangonsulta na po ko sa iyang.

0: Nana ko na sa bahay na ni Jane. Tuktok ko na ko ni B. Jane?
1: Isa na.
0: Ala. Kamatsu, ano niya? Kinsa rin siya naman sa bahay na ni Jane?
1: Siya pa nga nila mo, miss. Nangita magkasa ko ang igsoon.
0: Ay, kuya. Igsoon din mo si Jane?
1: Oh, yes. Igsoon ako si Jane. By the way, ikaw mo itong sa picture niyang nag-selfie mo doon. Ikaw si... ikaw si Ellen, ha? Tama ganyan kayo sa kong amiga nga murag si Ellen na Darna.
0: Dili po kayo tanto, kuya, oy.
1: Sulod diri. Sulod kayo samtang kayo paabot ato kong manghod. Maabot ato. Malingke man to siya.
0: Salamat, kuya, ha?
1: Unyap mo to si Mambot, de. Kaya kung mo itong ipahapit sa kuhan, de. Ako itong ipalargo sa kalingangan.
0: Muli na lang siguro ko, kuya.
1: Ayaw siya guli. Ngano muli man kang, pwede man tamad siya ka-chika, de. Kay, hindi tayo man kung wala mo kay problema, de, sa bahay. Ako lang itek si Jane nga naka, de, sa bahay. Okay rin mo?
0: Okay raman. Hala. Kalamitan na akong siyang lawas, uy. Saka na po akong libido, mura mag...
1: Ellen, mura kag... Gitanaw ni mo akong puson.
0: Nakahiring siya.
1: Naghiring ko sa imong... imong body languages. Mura kag doon ay gustong ihangyo sa kuwang ngayon ni mo masulti. But anyway, di tan nakalangayon. Hukasong ko rin kung sanina.
2: Ayaw naman.
0: Ginoo ko.
1: Dili lang ka na. Ako siyang hukaso ni kong karsonis.
0: Ala.
1: Sayawan taga kay macho dancer mo ko dati si Perido.
0: Ala. Nisayaw siya nga. Atubangan sa ko samtang galabyog-labyog ang iya.
1: Ellen. Dos ante gabi. Ayaw
0: naman. Kalit makapanduso, kuya, oy.
1: Kalampag niya. Iduso ko na ni... All alone
3: has thought of you gone. Oy, Dine, alam yun ka.
0: Ganina rin ako nag-collapse.
3: Sa lahilagig bahong ulagi din. Kanang... Nalimaw lang yung piyot-piyot.
0: Nagpaabot ko sa imong ganina.
3: Wangay ka na nga. Inigsul ka ni mas balay ka na nga. Nanimahong tao.
0: Ay, ta.
3: Huwag ka nagbalay, Trick Pants. Ikaw pa ni mo, Dri.
1: Oy, nanadig ka, Dri. Nanadig ka.
3: Kuya.
1: Ay, kani bahala. Si imong friendship kay Mulakaw siya ko. Matusok ko ga San Fernando.
3: Kuya.
1: Nasa ka, tusok ko.
3: Sa kuya. Kanila sa...
1: Suman.
3: Mura lagi nagbasa lagi na imong batiis. Lagi yun, suman.
1: Buray na.
3: Ako rin, hindi.
1: Ito na ko.
3: Sige. Kala ilang time sa... Ano yung lagi ka? Sige, kalintura ka?
0: Wala, uy.
3: Bungka kayo mong buhok. Okay kayo mong buhok sa tubangan, no? Pero sa luyog, ha?
0: Ay, nito, samok-samok ako ang kuwan.
3: Bungka kayo.
0: Akong hairstyle. Ay, uy. Mantasab na yung mong kuya, no?
3: Unsa?
0: Ganina lamang ko diriya sa inyo, ha? Good niya. Iyaman noong kong gikuan, uy.
3: Yun sa, hirapdan ka sa kong kuya? Gizirjir ka sa kong kuya?
0: Correct.
2: Ayaw naman.
3: Gizirjir ka ni Kuya Ralph?
0: Day.
3: Si Kuya Ralph?
0: Sa daghan na, ako nasiwayan, day.
3: Magkanila kinikagwanta ka na, day. Pertira ba lang, gipangalaan ba yung kabayo, day?
0: Sa imong kuya, sakit eh. Takilid, uy.
3: Ha?
0: Day. Mura mag na-inlove ko si mong kuya.
3: Day?
0: Ayaw ba pag-sulti sa iya hanga ako mga binuhatan, ha? Promise, day, di na dyan kumuktilaw sa lain sa imong kuya lang dyan ko, day. Day.
3: Sigurado ka na yung gibuate, pero di pala kukanya, day, nga. Kabanon mo ko sa mga binuhatan, day?
0: Day, na-inlove ko si mong kuya, day.
3: Ay, at istoryahan sa iyo nato ni, day.
0: Ayaw sa sulti iba nga ka nang... Daghan na nakakuan sa ko, day, day. More pa, day, motuldo ka na ginako ni, day.
3: Day, ako sana nga huna-unaon, day. Kaya marag maglisod dyan ko, maipit dyan ko, maluoy ko sa kong magulang, day.
0: Day, sige na, day, ba? Day,
3: sige na, day, uli na sa dito sa inyo, day.
0: Day.
3: Uli na.

Mo na ko problema karon mga maring. Pero na addict ba ko aning jirjir oi? Sukat-sukat sa kong pagka tao na ko. Pero pagka nang nakaingon ko mga tinuod yun din ang giingon nila, bantura kay dagang nga buwangan ni. Mga maring ako problema karon kay na in love ko sa magulang sa kong amiga nga si Jane. Ako ikatlukan, kaya basig musulti siya sa akong mga binuhatan ba? Isulti niya dito siya magulang, o niya? Siyempre, ang iyang magulang, hindi po ko sure kung nakakuan ba ito sa kuwa, basig iya, tilotila oras ato, pero ang akong, akong feelings karoon, orang, dito naman panulong siya magulang? Kada adlaw, buntag, untong, hapon, gabi, magsigog, panuding sila ang balay. Bisang kabalong ko, nga dugay mo abot ang iyang magulang, pero ulaton din ako, bisang orasa maabot ang iyang magulang. Usay, maturjakan lagi ko lagi kadang maapta ko kadang kadlawon na. Usay, may akong buhaton ang mga maringa. Mawala lang ako ang gibati. Kani ako ang mga binuhatan nga marang naadig naman dugo ani. Di ba di ba rin makapiktos akong pagkatao? Di ba ko magkasakit ani? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob.

0: Alright, balik ta mga katropa og moto, no? Susisuda ng inaana mga maringoy.
1: Ay, pitilisura maring.
0: Oo, kanang makuan kang inaana, no?
2: Kanang okay naman sa sindro na maring.
1: Okay na daw, kay permit okay sa mga kuanan.
2: Permit naman sa malamian.
0: Ah, mao ba?
1: Pero mabot pa sa punto maring nga, problema gyapon siya kay alma, paminyo siya o. Niya musaka na po ito yung gibati niya nga mura ka ng...
2: Maril isod maring.
1: Mati na po siya, matagbaw siya ang bana.
2: Ah, basic mangitaglak sa glain.
1: So,
2: para... Ang bapo na maring, igaid maring?
1: Ano sa igaid?
2: Hindi nakagawas ba? Pag-abot ba siya bala, karinahan na tiil?
1: Murag si Kuan, Burakdat. Murag si Burakdat na rin.
2: Tanawa si Burakdat.
1: Hantod ka ron si, pagkat single gapon.
2: Ah, gani.
0: Papay nakahiagom sa iyahang pagkaputli di ay.
1: Gani.
2: Naibisita Maring.
1: Who's that Maring?
2: Naibisita gani.
1: Babahin na si Maring.
2: Lain paglaki.
1: Ay, si Maring Ganggang na Maring.
2: Iapas ka Maring. Kaya na si Maring, bantay na ni si... Banta na ni si Buno.
1: Kisa na sa si?
0: Ah, si...
2: Night
0: Chicks? Nakay... Kisa ba na mga bisita ninyo, ha?
2: Nagnalagi bata maring.
1: Mau ba na maring?
2: Alaga maring, ikapensa maring.
1: Kasi muna ako nabuntisan maring.
2: Ikapensa maring, masing mapikot ka maring.
0: Masing makipot ka.
1: Ay, kabalawag ibeno nga si Edgar agad ako.
0: Alright, sige.
1: Ato na ning isgotan bi kay... Kuan ginis siya ka ng, although nga talagsaonin siya nga panghitabo mga maring.
0: Kaswerte sa mga lalaki, may mga katilawag yung inaan, ano? Katong mga dukiruke yung mga laki.
1: Mo gani?
2: Kaswerte ni Kuan, ni Harold.
0: Si Harold o si Mark?
2: Si Harold, kaswerte siya yung kauna.
1: Si Harold, agad ang gitag na maring.
0: Pero wala magyapo kay gamay, magtabanido na si Harold, mamayangon niya.
2: At least mindikit.
0: At least ni Taop.
1: At least na ibangag. Mga di makatiter, di ba?
0: Kaya ko na timingan siya ito kung ka-amigo na akong atpas-pas kay Dila.
1: Sus, gabi ko yan.
0: Grabe kayo to.
2: Magmahay to, Maring.
1: Ay, magmahay to. Magmahay, magbasol pa.
0: Magbasol.
1: Parehas naman na, Maring.
0: Magmahay, magbasol.
1: So, ito na yung...
2: Siyempre, nakalahay naman ng spilling.
1: Spilling. So, tambagan na nila sa waray kay Momo.
0: Ay, siyempre. Kita may nagpalik-alikan eh. So, well. Sa kaning imuhad ay, Ilin, kumaraga, nag-explore radyo ka, ano, pero saon man itong muraga na fall naman ang imuhang pagbati aning imuhang bisyo nga kaning katilaw ka kaning jerjer. So karon ang imuhang kay na in love ka sa magulang sa imuhang amiga nga kabalosan sa imuhang mga steeping, no? Ang imong paimbuhaton nga lang karon panitisa kung kana haom ba na sa imong kagustuhan o okay ba na siya sa igsuon niya sa imuhang amiga. Okay, katong sa iyahang magulang. Kaya kung okay ang tanan, mahala ka. Kaya sakto naman kagidad. Pero kung dili pa kayo, anak, ang alanganin pa ka sa mga inanang sitwasyon, basig masakitan ka o mahimura ka o sa tawagan na parausan, ayaw na lang. Pamilin o respeto si mga galingon na Ilin, ha? Ala lang na Ilin, o di lang kailan ko katambagan, kaya di na ko isyo tanan akong tambag itudo, kaya basi nga magpadala na pugag suwat na mo dili, at least napamigat tambag mo. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Ako lang po na ng tambag ni Master.
0: Punay. Ika may lang kayo, maawas na raba.
1: Para kang Ilin, kanang pagpakonsulta, siguro eksperto nga doktor.
0: Oo, oh, ano.
1: Kung saan na imong gibat, sakit ba
0: Doc
1: na siya?
0: Doc CJ
1: ni Druda.
0: Oo, oh, ano.
2: Delikado ka si Doc, ano.
1: Basta si Doc na po yung magustuhan.
0: Ano?
1: Nagawa si Doc, ano, gidaman nyo nandiyo. Thank you.
0: Thank you. Sino na rin ito ng karaban? Para.
1: Ah, pakonsulta sa audio ba ka kung wala gyud sa ilang lingaw, so ano sa dire sa XFM station? Kay basi na pa si mapilian dire.
0: Ana,
2: dakan kayo.
1: Yawat na lang to mga uhaw pas Camille.
0: Oh, atong sigrag email. Nakanang mandarin og lima.
1: At least dili makatitir lagi.
2: Nangabas na tayo. Yes. Nangabas na ng kortina.
0: Oo, kortina diyan ang kanagan na tapil.
1: Anton, Anton Lunes pohon, mga maring kita magkaoban diri sa pinakadiling programa sa radyo kini ang
0: Kung Ako Ikaw.
1: Daghang kaayong salamat og
0: thank you

0: Sigig siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Santo Plasgo!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plasgo. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plasgo! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santo Coffee Mix kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santo magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat ganing ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santo Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matangad daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi rang yun kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian yun ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte.
9: malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Double Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Double Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: katropa. Exciting!
1: Pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
3: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
2: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
3: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
2: Mag-inang Ligarda at Leviste na sa labas na ng bansa.
3: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon ay sinasagawa.
2: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batas ayon kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato walang kinalaman.
3: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential elections sa U.S.
2: Balitang showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
3: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
1: Weather Update.
3: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating Tropical Depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala namang naitalang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
1: XFM News Nationwide.
2: Tigil, Pasada na ilang transport groups kinang sila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Soldar, XFM Mega Manila.
4: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masta, AltoDAP at FidyoDAP sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatanda nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-unayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%, habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, magkukonbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Kabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinalaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba

0: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Quiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas, kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Quiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin mga katropang hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Quiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igit na panahon ang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Quiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos pong malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang na mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati, kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala. at hindi rin ito gimagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihim matapos hamunin

0: ni Vice President Sara Duterteng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8, na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
1: Balitang regional. Regional.
0: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
3: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang isyu ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
4: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
3: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
5: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
0: Samantala, LGU Quezon nagalok po, mga katropa, na 100,000 cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
7: Ginawian ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinaturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pauwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimulang magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
8: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul, na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina, na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi binagirin ng general ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanikanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang verifikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng progressive wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pag-angat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghahanda ito para sa 2028 presidential elections.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakasa bawat kapsula mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa Adult Female 45 Kilogram Division, habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yung XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, o si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga tropa. Exciting!
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, XFM!

0: araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Alright, isang malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Doc Misael, siyempre ni Doc Ron. Na si Doc Ron ngayon nandiyan sa ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha. At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha. And of course, ating bossing, si Dr. Rimilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. O, sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan na to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabay din ho tayo napapanood sa ating pong Yes to Health page, ha? Sa Yes to Health Inc. Hanapin nyo po yan kung hindi nyo pa po nasusubscribe yung ating channel na yan, ha, yung ating page, i-subscribe nyo na ho yung ating pong page, mga ka-wellness. At kung kayo po'y nakatutok ngayon dahil sa ating live streaming, ha, nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo sa lahat po ng ating mga lucky sharer, ha, yung mahilig mag-share. At tandaan ho yung mechanics para walang tampuhan. Sabihin, nag-comment naman ako pero hindi ako narigaluhan. ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo, ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome mo ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa atin pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, ilagay ho ang inyong location. Not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kumpleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho iting mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, magiging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha, sa inyong mga lugar-lugar dahil ang ating mga sales rep ay umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha. Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Ayan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, pwede nyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store. Hanapin po ang Yes to Health 2011. Yan. Yes to Hell, tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan, may mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila, yung mga dual citizen. Filipino citizen, tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo ho'y mabigyan ng special discount. At good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong discounted price. Siyempre, nagpunta kayo doon, namasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayo mga consultation schedules sa iba't ibang wellness clinic po natin. So, katulad ngayon, nasa si Doc Ron ay nandyan po sa Santa Rosa branch sa Balibago, no? At para dun po sa mga ano, sa mga nagnanais bumisita sa Yes to Health Clinic, ano po yung aasahan natin? Pwede po kayo makipag-usap sa ating pong mga partners and of course, pwede po kayong magtanong sa ating mga wellness consultant, okay? Meron po tayong mga services gaya ho ng Mugukbuyang Korean Therapy and meron din tayong acupuncture therapy. Ayan, so wait lang ah. Nawawala yung... Ayan, yun yung ating mga asahan, ano? And, ang kagandahan din, may nagtatanong pa tungkol sa Mugukbuyang. Ano yun? Mugukbuyang, ito po'y Korean therapy. Acupuncture, biozapper therapy, at terahertz therapy. Ayan, yan yung mga pwede nyong puntahan sa atin pong Yes to Health Wellness Clinic. Alam nyo, ang ganda ng ating mga consultation kasi doon po pwede nyong itanong sa atin pong mga consultant, ano yung nararapat sa inyo na mga ano, mga natural healing modalities, o ano, paano ba kayo mag-take ng inyong mga supplement, depende sa inyong pangangailangan sa inyong katawan. Ayan, kasi may iba-ibang ano yan eh, may iba-ibang preference ang paggamit po ng mga supplementations, okay? So kaya kung kayo po ay merong mga concern, puntahan lang po ang Yes to Health Wellness Clinic dahil sa totoo lang, maganda na yung nagtatanong tayo. Okay? So kung nais po ninyong puntahan itong mga Yes to Health Wellness Clinic, paano sila kukontakin, ay ibibigay ko po yan sa inyo maya-maya lamang. Ilan munang mahalagang paalala.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili, sabihin ang
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Lara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Pagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palto na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balansin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa lahat po na nagnanais na mag-text sa ating pong programa. Ito yung ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, abangan nyo, meron tayong guest sa ating palatuntunan, special guest natin. At maganda yung ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi nitong ating programa. Pero bago yon, gustong i-share muna sa inyo itong ating health information ngayong pong hapon ho na ito. Kung papaano natin mapapanatiling malusog ang ating mga buto. Eh, siyempre, lahat naman tayo may buto, mga ka-wellness, di ba? So, kailangan natin malaman paano ba natin pananatilihing malusog itong ating mga buto. Ang tanong, gaano kahalaga na palaging malusog at nasa kondisyon ang ating mga buto-buto? O, di ba? Alam nyo kasi na ang mga buto natin, mga buhay na tissues yan sa ating katawan. Pwede silang tuloy-tuloy na magkaroon ng breakdown. And of course, the body is all rebuilding. Once na may sira yung ating parte ng katawan, especially ating bone, tuloy-tuloy din naman yung process of rebuilding and remodeling of our bone. Ang pinakamahabang buto at pinakamatigas na buto sa ating katawan ay tinatawag na femur, okay? Thigh bone. Na ito ay capable sa pagdala ng mabigat na timbang. Kaya nga di ba kahit na tayo 80 kilos, hindi naman napuputol yung femur natin dahil ito ang pinakamatigas na bahagi ng buto sa ating katawan. Ito ay nandun sa parte ng hita ho natin, ha? Ngayon ang buto natin ay siyang reservoir, okay? Or imbakan ng ating katawan ng calcium at ng phosphorus. Ngayon, kung kulang tayo sa calcium, mahalagang calcium sa paggalaw ng ating mga kalamnan at sa iba pang metabolic process, pag kulang tayo sa calcium, mga ka-wellness, sa ating blood, nagre-release ngayon ng calcium yung ating katawan galing sa ating mga buto. Kaya nga dapat na ang buto natin ay laging matibay, laging high density. Nasa 99% ng calcium na ating kinakain araw-araw ay nadideposito sa ating buto and the other percent is ginagamit ng katawan sa kanyang day-to-day operation. Ngayon, pag nagkulang tayo, automatic the body will release calcium from our bone. Yung bahagi naman na loob ng buto natin, yung tinatawag na bone marrow, ay nagpuproduce po na ng red blood cells. Kaya alam po natin yung ibig sabihin ng red blood cell, yan ho yung mga pulang dugo, ha? Sa ating pong katawan. Ganon din yung white blood cell at mga platelets na essential ho na ito sa ating pong survival. At ang buto ay nagpo-provide ng framework. Alam nyo, ang tao, ano kaya itsura kung wala tayong buto? Di ba? Na itong framework na ito, nagsusupport sa ating buong structure. Kumbaga sa isang, ano, sa isang building. Yan ho yung mga bakal na nakaporma. Yung mga beams na nakaporma para tumibay ang isang structure. Yun ho ang kahalagahan kung bakit dapat panatilihin nating healthy ang ating mga buto. Ngayon ang tanong, ano naman ka-wellness ang palatandaan na nagkakaproblema na yung ating mga buto na baka sakaling napapabayaan na natin yan? Unang-una, pwedeng ho tayo ay nagkakaroon ng madalas tayong magkaroon ng mga fracture, especially pag ang tao umedad niyan sa 60 years old pataas. Kumbaga, mas critical yung condition ng bone na hindi sintibay nung kayo medyo bata-bata pa. Kaya nga ang mga senior citizen ay pinapayuhan na mag-ingat na hindi dapat kayo mababagsak, hindi kayo mapapadakda, kumbaga madudulas. Kasi malaki ang chance na magkaroon ng fracture. At isa pa, pag lagi na tayong mayroong lower back pain, Yan, posible yan, yung mga vertebral fractures or effect, defect, I mean, na nakaka-damage na doon sa ating pong structure ng bone. Kasi yung spine natin, meron niyang mga ano eh, may mga disc yan eh. Ngayon, kung mahina yung buto natin, lagi nagko-compensate yung muscle. Kaya pakiramdam natin, lagi may pain. O, diba? And, kung ikaw eh humihina ng buto, mapapansin mo, medyo bumababa yung iyong height. Di ba napapansin yun? Dating height mo naman, halimbawa 5'4 ka, o kaya ay 4 flat ka sa mga typical Filipina, di ba? Abe, nung medyo umiidad ka na, bumababa na yung height mo. Yan ho ay sign na malamang ay hindi na matibay ang ating mga buto. Pwede tayo mag-develop ng mga, tawag dito yung mga postural problem. Katulad po, for example, ng kyphosis o yung pagkakuba. Yung iba naman, nagkakaroon ng scoliosis. O scoliosis means yung nag-ES, nagle-letter S yung structure ng ating spine. And yung iba ay humihina yung kanilang mga grip. Yung, alam mo, yung kamay natin, parang hindi na malakas yung grip natin. Tapos nagkakaroon ng stiffness o paninigas yung ating mga kasukasuan, yung ating mga, ano, mga kuko. Yan, ha? Take note, yung kuko natin, kung ano meron sa bone, meron din yung kuko natin. So, pag ang buto natin ay humihina, makikita din yan dun sa ating mga kuko. Ha? Pag kulang sa calcium yung ating mga kuko, nagiging mas malutong yan. Nagkakabitak-bitak. At yung iba naman, nagkakaroon ng dental issues. Humihina din yung ngipin nila. Marami mga tao ang nadidiscover nila ang kanilang bone loss pagkatapos magkaroon ng fracture or magkaroon ng isang problemang malupit sa kanilang mga buto. Yan. So, tandaan po natin yan, ha? Kung laging nararamdaman at nakikita nyo yung mga binabanggit ko na yan, eh, kinakailangan magpa-check up po kayo, ha? Para hindi ho magkaroon ng problema later on. Ang tanong naman, ano-ano yung mga dahilan? Ba't nagkakaproblema yung ating buto? Di ba? Una, nutritional deficiency. Yan ang inililista na nilang pinaka-number one na problema ng paghina ng buto natin ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Ano yung mga nutrisyon na yun ang kinakailangan? Napaka-importante ng calcium. Kasi pag bumaba yung calcium, talagang isa ito sa main ingredients ng bone density natin. Oh, another is yung vitamin D. Kapag may vitamin D deficiency kayo, eh, importante ho yung vitamin D to be absorb yung calcium. Yan ang nakikita natin, ano. Another thing is vitamin C deficiency. O kakulangan ng vitamin C kasi very important ang vitamin C sa absorption ng vitamin D and also ng calcium sa ating katawan. Magnesium at vitamin K deficiency. Pag kulang tayo sa magnesium, ang tanong, saan ba makukuha yung magnesium, Doc? Makukuha yan sa mga green leafy vegetables. Yan. Kasi yan yung nagbibigay ho ng distinct green color sa mga halaman. Yan. Pag maraming tinatawag na magnesium, mas maraming chlorophyll ang mabubuo sa isang halaman. And vitamin K naman is very important yan, mga ka-wellness, ha? Another is yung sedentary lifestyle. Pag tinawag na sedentary lifestyle, ito yung lifestyle na hindi masyadong active. Lagi nakaupo. Kung lumakad man, mga ilang hakbang lang, sasakay na sa sasakyan nila sa kotse, sasakay na sa motorsiklo. Tapos pagdating sa bahay, kakain, din tutulog, panunod ng telebisyon, magsiselfone. Yan ang tinatawag na sedentary lifestyle na wala man lang kayong exercise. Alay, aray. Umaray na lang pag tinawaan. Ha? And also, kapag ikaw walang tinatawag na weight-bearing exercises sa inyong mga buto. Kasi alam nyo, ang buto natin, kinakailangan niya ng pressure. Kailangan niya na makaramdam siya ng bigat para magkaroon ng more resistance and density. Kasi automatic yan, the body will compensate. For example, kayo lagi naglalakad o lagi kayong except lang yung sobrang bigat, ha? Sasabihin nyo sa akin, Doc, yung mga overweight, okay na okay yun. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin, once we have resistant exercises, na kung saan lumalakad ka, umakit ka ng hagdan, yung buto mo, kusang mag-a-adjust yan. Okay? Compensating your daily activity. Kasi ganun ang katawan natin, nag-a-adapt tayo kung ano man ang challenges na meron tayo, including our bone. Ayan, yung iba naman, ang dahilan ng paghina ng buto, hormonal changes, especially sa mga kababaihan. Take note, mga nanay, mga ate, mga auntie. Pag nagkaroon ng hormonal changes, isa ang pagkakaroon ng osteoporosis o pagbrupok ng buto sa nagiging consequences. Okay? Pag bumaba yung estrogen sa ating katawan during, halimbawa, menopausal, eh, ito ay nagtitrigger din ng bone loss. Okay? Sa mga kalalakihan, ang dominant hormone naman natin, testosterone. O kaya yung mga kasabihan, para ka namang walang buto. Eh, kasi malambot, di ba? Eh, yung pagiging mababa ang testosterone ng lalaki, eh, isang dahilan kung bakit nagiging problematic din yung ating tibay ng buto. Yung pagtanda, ano yan, natural yan na dahilan ng pagkakaroon ng bone loss. Habang tumatanda ang tao, nagiging mas mabagal ang repair, nagiging mas mahina yung bone storage natin ng calcium at iba pa. No? Bumababa yung bone density as we age. Kaya tanggapin na natin na kapag tayo medyo umiidad na, kailangan na natin ng extra effort to supply our bone with necessary minerals. Kay kidney disease, pag may kidney disease tayo, isa rin niya sa apektado yung ating pong mga buto. Yung mga problema sa chronic diseases like hypertension and diabetes, ganun din. And marami pang lifestyle factor na kung iisa-isa natin, baka hindi tayo dito abutin ng ano, o abutin tayo dito ng pagkatatapos ng programa natin. Marami pang iba, yung mas mabilis na kapapababa ng calcium sa buto, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, at yung mga ultra-processed food na ang nagre-react yung ating bone. Yeah? Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon nitong mga problema sa buto. Eh, kinakailangan din naman natin na tingnan kung paano natin ito susolusyonan. Ayan. Paano ba natin ito susolusyonan, mga ka-wellness? Eh, pag-uusapan po natin yan, kaya kayo po'y tutok lang sa ating palatuntunan. At mag-text po kayo sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Magbabalik pa ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng isang paalala.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Okay, nakaturbo na ba ang lahat? Pangalan pa lang, talagang turbong-turbo na, no? Okay, balik po tayo sa ating programa at pwede ho kayo mag-text sa mga late tuner po natin. 0969-609-6545. Happy listening sa ating mga tagapakinig sa radio, sa lahat ng mga XFM station, ganun din sa mga listener natin and viewers sa Facebook. Ayan, so mamaya babatiin ho kayo ha sa ating palatuntunan. Ngayon ang tanong, eh, may magagawa pa ba tayo para mapatibay at ma-prevent ang bone loss sa ating pong katawan? Anyway, meron. Paano natin gagawin yung mga pamamaraang yan ng pagpapatibay ng buto? Una-una sa lahat, kinakailangan natin kumain ng mga tamang pagkain na merong sustansya na kailangan po ng ating buto. Oh, yung mga calcium supplement and calcium rich food katulad po ng mga green leafy vegetable. Alam niyo ang mga green leafy vegetable, ang taas ng calcium po niyan. Yung mga seeds katulad ng sesame seed, sunflower seed at marami pang iba ay napakayaman sa calcium. Okay? Ganon din yung exposure natin sa sikat ng araw. Kasi kailangan natin ng vitamin D, mga ka-wellness. Ngayon, kung sa tingin niyo kulang kayo sa vitamin D, eh, try nyo po yung premium D3 supplement natin, yung soft gel capsule ng Yes to Health na magbibigay sa inyo ng functional vitamin D. Yan, okay? And also vitamin K. Ha? Maraming mga prutas at gulay na merong vitamin K, even yung mga buto, di ba? Mga beans. Magnesium and protein, napaka-importante ho sa bone matrix formation ng protina. O kaya nga yung pagkain ng itlog, kung hindi kayo kumakain ng karne, the best alternative is egg. And yung mga sources of protein katulad ng spirulina, ng soya, na may essential amino acid, may complete essential amino acid. Okay? Maraming mga nagsasabi rin na after sila uminom ng Santon Plus Gold, nabawasan yung mga discomfort nila sa kasukasuan. At marami din ang gumagamit ng Santon Gold Coffee Mix na nagsasabi nawala yung mga aray-aray nila. At yung kanilang mga pagputok-putok ng mga kasukasuan, nabawasan hanggang sa tuluyan itong mawala. Ano ba ang dahilan? Una, yung Santon Plus Gold, meron siyang mangustin. Alam naman natin na yung mangustin ay merong santon. Meron siyang antioxidant. Okay? And marami pa siyang study na nakatutulong sa magandang pagtubo na ating mga buto. Malunggay. Sino ba sa inyo nagmamalunggay? Ang malunggay ho ay mataas ang kanyang flavonoid, mataas ang kanyang calcium, meron siyang quercetin na kinakailangan para susuportahan ng ating bone density. O meron din siyang garlic o bawang. Yung extra ko ng garlic ay nag-e-enhance ng ating estrogen level na importante sa bone health ng mga kababaihan. O, nagbabawas din ito ng oxidative stress at tumutulong sa mineral absorption yung mga phytochemical mula po sa garlic. Ampalaya. Napakaganda na ampalaya kasi meron siyang mataas na vitamin C and polyphenol that is helping the bone matrix na maging mas healthy. And last but not the least, na ingredients ng ating Santon Plus Gold, yung spirulina. Ito talaga. Ginagamit ito sa mga bata, sa mga teenage, para mag-develop sila ng mas matibay na buto. Pinakakain sila ng mga suplementong may spirulina. Yan. For bone regeneration, for example, ikaw yung may fracture, ang isa sa pagkain na magandang araw-arawin na supplement is spirulina supplement. Nandun na po yan sa Santon Plus Gold. In every capsule of Santon Plus Gold, you have 50 milligrams of spirulina. Okay? So, doon naman sa Santon Gold Coffee Mix, meron po tayong collagen. Ang collagen ay isang direktang sustansya na sumusuporta hindi lang sa ating buto, pati sa ating pong healthy na mga joints and muscles, nerves, and also every part of the body na nangangailangan ng tamang suporta at tibay. So, yung collagen ang ginagamit, especially may pag tumatanda tayo, balat natin, nagkakaproblema din. So, ang collagen is one of the best nutrients na pwede nating i-take. Kaya nilagay natin yan doon sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? At iba pa na mga suplemento ng Yes to Health na makatutulong po para kayo ay magkaroon ng magandang tibay ng ating pong buto. Kaya kung kayo po ay kayo ay nagkakaproblema na sa inyong mga buto-buto, mamaya talakayin pa natin yan. Meron tayong special guest to give you more insight about bone health, paano natin ito mapapanatiling healthy. Dadagdagan po yan ng ating special guest maya-maya lamang. Kung kayo po ay may nais itanong, ating second part, sasagutin po natin yan. Tawag lang po. Hindi pala tawag. Text lang sa 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang labot ka. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at may makakausap tayo sa ating pong programa ngayong pong hapon. Eh, kilalang kilala niya to. Dok Wendell, nanya ka ba sa linya? Hello? Hello, Dok Wendell. Asa na kaya si Dok Wendell?
1: Yes po, magandang first time. Hali po, magandang tanghali po. Nandito po ako.
0: Ayan, first time tayong gagamit
1: itong... Hello po.
0: Itong, narinig
1: yes
0: ba
1: po,
0: ako,
1: nandito partner? Po ako.
0: Narinig ba ako?
1: Yes, apo, apo.
0: Ayan, okay. Welcome, Dok Wendell, ha? At asensya na sa abala.
1: Apo, apo.
0: Ayan, so ngayon, pinag-uusapan namin kanina yung tungkol sa ano, sa buto. Pero meron pa rin ibang mga bagay na pwedeng nakaka-apekto kung bakit nananakit ang ating mga kalamnan, di ba? So ang tanong, ano ba itong mga ano, mga iba pang mga pwedeng dahilan ng pananakit ng kalamnan, ang mga discomfort natin?
1: Opo, ang ating pong buto, ang intelligence niya po ay nasa muscle.
0: Mm-mm.
1: So kapag ang muscle po natin ay wala sa tamang kondisyon, naapektuhan yung ating mga buto.
0: Mm-mm.
1: So yung ating mga buto, mayroon din siyang mga sensitive na nerve. Na kapag wala ito sa maayos na alignment, ay nagkakaroon din siya ng pain. Pero kalimitan ng mga pain ay pinanggagalingan ay inflammation. Yung mga pamamaga, yan ang kalimitan. At syempre, yung overuse. No? Kapag na-overuse natin, mag-overfatigue yung muscle. So nagkakaroon siya ng pamamaga sa loob. At yung pain minsan ay nagdudulot ito ng hindi lang discomfort yung sa lugar kung saan mayroong sakit. Minsan yung sakit na yun ay lumalaganap o nagko-compensate hanggang sa iba't ibang parte ng ating katawan. So mayroon po tayo kasing tinatawag na kung alam nyo ba yung spider web, yung...
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung web, no? Yung ating mga muscle, balot yan ng parang mga web ng ano ng spider. Ang tawag doon ay fascia.
0: Fascia.
1: So, ang texture nitong fascia nito ay para siyang gel-like. At siya ay naka-connect doon sa lahat ng mga soft tissue, sa muscle. And lahat ng mga movement ng ating katawan ay apektado ng fascia na iyon. So, yun yung talagang isa sa mga dapat na i-correct. Kapag kasi, minsan kasi, di ba, yung muscle natin, kaya siya nagdidikit-dikit, yung tinatawag na muscle adhesion. No, isa yan sa pinanggagalingan ng discomfort natin. Gawa noong fascia. Oo. So, kapag nag-overfatigue ka, dadami yung lactic acid, samahan pa ng iba't ibang klase mga acid, katulad ng mga uric acid. So, nagdidikit.

0: meron palang nakakontract na muscle dun sa loob because of napagod na siya. Yun. So kailangan talaga, alam mo, sa mga gym, no, sa mga sports, katulad ngayon, nauuso ngayon yung mga pickleball, nauuso ngayon yung maraming sports na parang nakaka-addict na siya. So kailangan talaga dyan moderation din. And then kailangan magpahinga, ipahinga yung muscle.
1: Paano maiwasan natin na magka-problema yung fascia na magiging dahilan ng mga pain?
0: Ang isa sa para makaiwas tayo dyan, syempre kailangan natin ng hydration. Majority ng mga tao na nagkakaroon ng problema sa fascia ay dehydrated sila. So ngayon kasi parang ang tamad-tamad uminom ng tao ng tubig, ano, Doc Algie. Gusto nila yung matatamis, gusto nila yung mga soft drinks. Alam niyo, napaka-delikado niyan. Soft drinks, mga yung mga power drink, no? Yung mga yan, nakaka-effect yan. Sa simula lang, parang malakas ka, gagamitin mo lahat yung pwersa mo, pero in the long run, magsasuffer talaga yung fascia mo dun. So kailangan, unang-una, ay hydrate tayo, tama yung iniinom natin tubig, at least 2.5 liters to 3 liters of water. And then, kailangan din ay sapat yung nutrients na iyong tinitake, lalong-lalo na yung more on amino acids, yung building blocks ng ating katawan, yung proteins. Yan. Dapat sapat yung kinakain mo na yan.
1: Meron mga nagreklamo, Doc Wendell, ano? May mga tao na lagi sila nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan, na may kasamang pananakit ng mga balakang. Hindi naman natin masasabi sigurong dislocation yun, eh, no? Pero interesado ako dun sa term na subluxation. Ano bang difference ng dalawa na yan?
0: Opo. Yung pong dislocation ay pagkakaalis ng isang parte ng iyong buto sa posisyon. Ibig sabihin, nawala siya talaga totally doon sa posisyon na dapat nandoon siya. So majority yan, nangyayari yan doon sa mga taong na injury, biglang nahila, no, lalo na sa mga sanggol. So maingat nating pahawakan yung ating mga baby sa kanilang mga balikat. Yan, pwede magkaroon ng mga dislocation. Ang balikat kasi natin, yan ang malimit na di-dislocate. Kasi nakasabit lang yan, Doc Algie. Hindi siya katulad nung mga buto natin sa siko na mayroon siyang lock, may mga lock siya ng mga ano. Iyan, nakasabit lang siya at lahat ng sumusuporta sa kanya ay mga tendons and ligaments lang. Na kapag iyon ay humina at bigla ikaw hinila, pwede siyang mag-dislocate. Ang subluxation naman po ay hindi siya total na na-dislocate. Nandun pa rin siya sa posisyon. Pwedeng na-compress siya, naipit siya ng sobra, o kaya ay nawala siya ng bahagya pero nakadikit pa rin siya doon sa posisyon na iyon. Nagkukos po yan ng napakaraming discomfort sa mga tao kasi yan ang malimit na nangyayari sa atin. Halimbawa po, lagi kang nakayuko dahil ikaw ay nagsiselfon, maghapon kang cellphone, maghapon kang nasa computer, doon nagkakaroon siya ng subluxation. At pag nagkaroon ng subluxation, yung pain na mararamdaman mo ay galing yan sa ipit na nerve. Naipit na yung nerve. Oo, kasi yung muscle mo ay may intelligence yan. Kung ano yung lagi mo ginagawa, mag-a-adapt siya doon. At mahirapan mo na siyang ibalik kasi hindi mo na siya ginagalaw doon sa normal na galaw niya. Lagi ka na lang nakayuko maghapon. O lagi ka na lang nakaupo maghapon. Yung tao po kasi lagi nakaupo maghapon, yan po yung maraming nagkakaroon ng sakit sa balakang. Masakit ang mga likod. Yan, yung mga lagi nakaupo. Kaya lagi po tayo minsan, yung mga nasa office work, no? Tayo kayo every 30 minutes or every 1 hour, mag-unat-unat kayo. Yan. And every 3 hours to 4 hours, take a walk. Ilakad nyo siya. Pagkatapos nyo kumain, halimbawa, nag-siesta kayo, kumain kayo ng lunch. No? Lakad kayo. Use stretch your muscles para hindi siya mag-adapt doon sa position na yon. So muscles, ginawa yan ng Diyos para gumalaw, para gamitin natin.
1: So ibig sabihin, mas nakakasira ng buto o ng mga joints yung hindi mo ginagalaw kumpara mo sa ginagalaw mo siya.
0: Tama po. Opo.
1: Oh, yun kasi yung common na problema, no, yung maling paniniwala na, naku, baka lalo lumala yung ano ko pag ako'y naglakad.
0: Opo. Ang paglalakad po ay isa sa pinaka masasabi nating madaling gawin na exercise.

0: Kasi normal yan na ginagawa natin. Pero kung gusto mo talagang ma-challenge yung iyong mga muscles and bones, kailangan lagyan mo ito ng konting puwersa, no? So you pwede kang tumalon, yan, pwede ka ring tumakbo, yan. At pwede ka ring mag-lift ng mga weights. Alam mo, yung mga bagay kasi na yan, yan yung sinasabi kong unnegotiable. Kung gusto mong ikaw ay tumanda na wala kang problema sa iyong muscle and bones. Sa pagtanda natin, alam mo, Doc Oji, maraming mga tao ang nagsasuffer sa iba't ibang klaseng sakit sa buto. Hindi dahilan sa sila ay healthy yung living nila, kundi dahil sila ay tamad mag-exercise.
1: Yun.
0: Oo. O, kasi ang dami namang healthy living ngayon, kumakain ng sustansya, di ba? Natutulog ng maga. Kasi ano na sila ngayon, mga mulat na yung mga tao ngayon sa wellness. No? Oh, kaya nga, siyatang kilig itong programa natin ng wellness kasi maraming tao ngayon mulat na. Pero pala mo, nagtataka ko pagdating sa exercise. Minsan ako, guilty rin ako dyan. Hindi ko pwedeng i-equate yung sarili ko dyan.
1: Akala ko yung ginagawa mo araw-araw, exercise na yan. Iba pa rin ang exercise.
0: Iba pa rin po, oo. Kasi kailangan talaga ikaw ay ma-reach mo. Ang tama exercise is ma-reach mo yung maximum heartbeat. Yung ikaw ay hinihingal.
1: Saka pinagpapawisan ka, umiinit ang katawan mo. Tama.
0: Umiinit yung katawan. Umiinit ang katawan, lumalabas yung pawis, hinihingal ka. Yun talaga ang exercise.
1: Oo. Masasabi ba natin na kapag nagkaroon ka ng problema sa posture, sabihin natin hindi na normal yung posture mo, kinakailangan mo itong bigyan pansin?
0: Alam nyo, Dok Arti, ang dami kong mga pasyente na ang babata pa nila. Yung iba nga, parang elementary pa lang Dati may mga problema na, may scoliosis, may lordosis. No, lalo na yung sabi ko, yung mga lordosis na, ang lordosis po ay straightening of the spine. So, yun po ay nangyayari lang doon sa mga matatanda. Aba ngayon, pati mga bata, meron na rin. Ang pinanggagalingan po lahat niyan ay wrong posture. Mali ang posture ng pag-upo. Mali ang posture ng pagtayo. No? Alam niyo po ba na napakahalaga ng structural ng ating katawan. Halimbawa, yung isang building, kapag ang structure niyan ay medyo tagilid o tabingi, konting lindo lang yan, babagsak yan. Ang ating katawan ay dapat nasa tama siyang structure. Opo. Kasi pag hindi itinama yung structure na, doon ang maraming nakakaproblema. Meron nga pong iko-correct lang ng tama yung posture ng pagtayo at pagupo. Gumaganda yung panga, kumupogi, gumaganda yung mukha. Kasi pati pala yung hugis ng mukha natin, naapektuhan yan ang ating posture. Gawa ng ating mga panga. Subukan mong ikaw palagi nakayuko na gano'n. Aatras yung iyong chin.
1: Problema ngayon ng mga tao, lagi na kayo ko gawa ng cellphone, di ba? Kaya nga common ngayon yung mga cervical problem, ibig sabihin sa neck, na nagkakaproblema na yung posture ng neck natin. Tapos lagi sumasakit ang ulo, nahihilo.
0: Yes po. Ayan po, tama kayo, Doc, kasi yung Doc Algi, yung mga nagkakaproblema ngayon na marami sa cervical spine, ay sila yung mga nasa office work. Ang trabaho lagi ay nasa cellphone.
1: Yeah. Oo. Ngayon, ang tanong, Doc Wendell, doon sa mga nakikinig natin mga wellness, meron pa bang solusyon para ito? Kasi ito yung mga sitwasyon na hindi lang basta kaya ng supplement . Kasi nandiyan, Santon Plus Gold, suporta yan. Pero minsan, kinakailangan ng touch, di ba? Kailangan ng physical manipulation. So, ano masasabi natin sa ating mga ka-wellness, especially yung mga nag-iisip, kailangan ko na yan. Ikaw naman, kabahagi ng Yes to Health. Anong pwede natin gawin sa kanila? Alam mo, ang hirap dito kapag tinitiis-tiis lang araw-araw.
0: Tama po. Alam niyo po, mayroon akong kausap, Doc Aji, na isang surgeon. No? So, sila ay, siyempre, nag-o-opera sila lagi. So sabi nila sa akin, napakahalaga ng party ninyo kayo ng mga nag-aayos ng structure ng katawan. Kasi may mga bagay na hindi namin kaya na kayo lang ang makakagawa. So, na-flatter naman ako doon sa sinabi niya kasi sabi niya, kailangan kayo kasi kapag hindi naayos yung structure, hindi na kayang gamutin. Halimbawa po, ikaw meron kang tipit na ugat doon sa iyong spine. Mm-mm. Kahit inuman mo yan ng maraming pain reliever, kahit napakadaming inumin mo yan na pangpa-healthy ng buto, mm-hmm. Hanggat hindi naaayos yung baluktot na yan at yung misalignment na yan, hindi gaganda, hindi mag-i-improve yung iyong pain, yung iyong katawan.
1: Mm-hmm.
0: So mahalaga po na kapag kayo nakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, mm-hmm. i-try nyo po muna yung ating hilot, no? Yung natural, traditional hilot natin. No? Ito pong Pilipinas ay isa sa mga hinahangaan ng mga ibang bansa pagdating sa hilot, Dok. Talagang ano yan, kilala yung atin. Oo, tatak natin yan, sariling atin yan.
1: Oo.
0: So, iyan po yung kagandahan yan. Ang kagandahan po pati sa atin sa hilot, ito pong natutrad align therapy ng Yes to Health. Ang kanya pong focus ay hindi lang doon sa alignment ng buto.
1: Mm-mm.
0: More po ito sa pagsasaayos ng circulation. Sabi nga po, perfect health depends upon perfect circulation.
1: Oh.
0: So, yung lymphatic drainage, yung pinapadalo yung dugo, lahat yan, gagawin si inyo yan. Padadaluin mo na yung dugo. At kapag umayos lahat ng mga bara, lahat ng mga ipit na ugat ay naayos, saka natin yan i-align. At doon, nagiging napakasarap ang pakiramdam ng mga pasyente.
1: Nakikita ko nga eh.
0: Nakaramdam ka yan kahapon eh.
1: O kagabi, kaya nga naisip po itong topic na ito ngayon eh. At nakikita ko rin naman, especially sa Yes to Health, na yung mga pumupunta sa atin na talagang hindi nga makayuko eh, ng kalahati eh. After ng one session, talagang halos maiyak sa tuwa, sa nararamdaman. So, ganito Doc Wendell, ano yung schedule mo para sa ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, para masundan kanila kung sakali meron silang problema sa pinag-uusapan natin tungkol sa kalamnan, buto at kasukasuan?
0: Yes po. Every Thursday po, nariyan po tayo sa Santa Rosa, Balibago. Sa tapat po yan ng Max Restaurant, beside Super 8.
1: Uh-huh.
0: Every Thursday po yan. Mm-hmm. And then some other days naman po, ay meron ako mga schedule sa iba't ibang mga individual na grupo, mm-hmm. no? And Monday and Tuesday naman po, ay meron po dito sa San Pablo.
1: Ayan.
0: Opo.
1: Oo, at good luck sa lahat po ng mga nagnanais, ano? And kapag may seminar tayo, kadalasan nandun ka, no? Pag mga seminar natin na ginagawa sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yes po.
1: Ayan. So, maraming salamat, Doc Wendell, ha? At pinaunlakan mo yung ating napaka-importanting panayam. Alam mo, minsan, mas maganda marinig yan doon sa eksperto, ano? Madaling ipaliwanag, pero mas maganda marinig talaga doon sa eksperto pagdating sa maganya. Kasi ikaw ay ano eh, certified ka ng PTAC, DOH, sa ganyang specialty ng ano, especially yung hilot, ano, na tinawag mong ano, hilogtok.
0: Hilogtok.
1: Yan. Pag narinig yung hilogtok, Doc Wendell yan. Yan yung sarili niyang method. Ayan. Thank you very much, Doc Wendell, ha, partner, and sa uulitin.
0: Yes, maraming po. Salamat. Ender, salamat po. Ayan. God bless po sa lahat.
1: Okay.
0: Thank you po.
1: God bless sa iyo, Doc Wendell. Ayan. So, si Doc Wendell ho yan, ating nakapanayam ngayon pong hapon na ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-wellness. Kung kayo ho ay nagnanais mag-text, ha? Abol pa, may ilang minuto pa tayong natitira, ano? Text lang po kayo sa 0969-609-6545. At si Doc Wendell ho, pwede niyong puntaan every Thursday sa Santa Rosa Balibago Branch. Nako, pag natikman niyo ho yung kanyang haplos ng pagmamahal. Ayan, siyempre, caring masyado ho itong ating partner nito. Sasabihin niyo na kailan ko ba uulitin ito? Kasi kaming lahat, even yung boss namin, siya yung talagang ano eh. Kasi actually, sa totoo lang, may nagagawa ang touch na hindi minsan nagagawa ng sustansya. O, kaya kung meron kayong mga problema specific, ha, especially dun sa mga pananakit, halos hindi na kayo yung stretching ninyo, hindi nyo na magawa kasi talagang may pain. Yung mobility nyo, yung paglakad nyo, may problema na. Siguro kailangan nyo na ng ganitong natural therapy. Ayan, so sagutin natin. yung ating mga katanungan dito. Sabi, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pakibati ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madginor, Noriam, Hamnalin, salamat. Ayan. So, yung pangalan nila parang mga kapatid natin na Muslima. Yung ganitong name. Ayan. Shoutout po sa inyo, mga taga-subaybay po natin po dyan sa Rizal, Palawan. Of course, batiin natin ang ating mga taga-pakinig at taga-panood sa Facebook. Ayan, si Elevol Eyav, John Vincent Sagrado, Neil Losada, yan ang ding si Sir Ding Australia, at si Mrs. nanonood, at si Mampay sa Joy. Ayan, at iba pa, hindi ko makita yung mga lahat ng ating ano. Okay, so thank you very much po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan. Basa pa tayo ng ilang mga text message. Sabi dito, Good PM Doc, pwede po bang inumin yung Santon Gold, Santon Bitsy at Premium D3? Kuya Cesar Gonzalez po ito ng Padre Garcia, Batangas. Thanks po. Yes, pwede pong pagsabay-sabihin yan, ha, yung mga yan. Actually, yan yung ating ultimate trio. Okay, ibig sabihin, yung Santon Plus Gold together with Vitamin C Premium D3, araw-araw pong inumin, sabay-sabay. Eh, magbibigay ho sa atin ng mga sustansyang medyo mahirap at nagkukulang sa ating mga diet. Hi Doc, may brown spot ako, 69 years old, sa mga paa. Medyo dry skin. Paano ko mapapaputi or matagal itong dryness? Matanggal itong dryness. Thank you, Miriam ng Paranaque. 107 FBS ko, slim, level 1 hypertension. Actually, kung ang discoloration ay dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo, maganda po magtuloy-tuloy kayo ng Santon Plus Gold, Santon Fitzy, and Premium D3. Ngayon, kung gusto niyo naman ng magandang pang sabon, sometimes yung soap ginagamit natin yan, especially yung ating mga organic soap, para mag-lighten. Kasi pag nalilinis ho ng maayos yung balat natin, natatanggal yung mga dumi, kusa ho nag-a-adjust yung skin natin. Ayan, para mag-even yung ating skin tone at mawala yung mga spot. Try po ninyo yung ating Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap. Good PM po mga Doc, where can I buy Santon Gold Coffee Mix? There is no available at Mercury Drug. They have only Plus. O, check nyo po ulit kasi sa lahat po ng branches, available na po yan, yung Gold Coffee Mix. Siguro, hindi pa nakakarating sa inyo kasi bago lang yan. Bagong partnership natin kay Mercury na maglalagay na sila ng Santon Gold Coffee Mix dahil napakarami naghahanap sa mga Mercury Drug. Oh, so, talagang maglalagay na po sila. Abang-abangan nyo lang po kasi ang alam ko talaga, this week, makakabili ni kayo. Kung wala mo na ngayong week na to, baka next week meron na ho. Diba? So, abang-abangan nyo lang ho yan yung ating napaka-trending na kape. Paano naman yung Coffee Plus D Gold? Mel po ng QC. Ang Santon Plus Coffee Mix po ay napakaganda rin. Kasi ang kanyang combination is yung Santon, Moringa, and yung soya extract o soya powder na punong-puno ng healthy protein. Actually, ang soya, complete essential amino acid yan. Kaya napakaganda po nito. Depende rin sa preference kasi ninyo kung kayo ay medyo bata-bata pa, ang kailangan natin mas marami-raming protein. Pero pag kayo medyo may edad na at marami nang iisong pangkalusugan, especially pananakit ng kalamnan, kasukasuan, litid, maganda rin naman yung Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione siya at may collagen. Ayan. Okay. So, wala na ho tayong oras mga ka-wellness at sana ho ay nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan. Ngayong araw hong ito ng Biyernes, bukas ay rest day, Sabat. At magbabalik po ang programang ito sa Sunday. Ha? Sa Sunday po. Alas 11 hanggang alas 12 ho ng umaga. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, si Doc Misael Hines, si Doc Ron, na ngayon ay nandiyan dyan sa Santa Rosa Branch. May consultation po dyan sa mga habol. Habol po kayo. Ha? At bili tayo ng supplement doon na discounted. Ayan. At syempre ng ating bossing, Dr. Remilito Oy. Ako po si Doc Algie Baklang, inyong bantay kalusugan. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. See you again some other time. God bless at magandang hapon po sa inyong lahat. The secret of health.
2: tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapagpag malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Gato maradaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong pangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o ibati sa ako. Itingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa pat
2: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
0: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zantone Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zantone Gold Coffee Mix.
0: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Playing only the best music. XFM.

0: kayo.
1: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Basol.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin, mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong paiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdaan sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, par, alay pagod par. Pakuratir ako ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
12: Exciting!
13: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Usingan no ba na? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basto.
3: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basto, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basto.
4: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basto. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basto, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basto.
4: Santo Basto, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matud pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe?
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayong alaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kak, usah pa rin mag isalista rin mo ng kapelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Sa tubaso. Similisa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact, SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Arche! Oh! Marika, ikaw magampo hake. Di mga una ta. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
1: Uy, dudong Arche, pag sure niya. Gampo ka o ga-order?
5: Gampo today ka.
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: hangat kat rumah. Exciting.
1: Kum meminum ka sa XFM.
2: Par, par, dali pagod, par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.

0: Ang talon o grilo o pintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kagtrabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pag

0: yung pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kayo, permi. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
6: Dili nalagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Ang saman gan.
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Playing only the best music. XFM.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi kong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.

Mga Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4. Naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.